0: ari it fial kisense ilong alangye bara mahjub umar asogis kamiya ki boray ki bor fatta bara dembar ke dok garwal garwal asogis kamiya hay ki boray na ki bor fatta dembar ke ar rashid mamandu asogis me hay ki boray na ki bor fatta dembar ke dok bara suleiman dok asogis me ki boray gutwalina na dembar ke dok ada marun idris dok hay bara asogis me ko nyettin do wi dol pakona ke ko na wona dol do ken ko na wa barnga ba asogis me mar dok ye yiba jenke ko andi en pisindi tesindi na namay ne ki kay na yene jirgo on kirsin aba alqwa kim mitilin kamya aba songa kan albak kire kan aba itakan albanyo ke kan aliyena mitilo ngade en beleng kaya aba ten sogle di matar wose uronsi nas nas kinyoke na jola lan jaro aba dayan to gel ki lan jaro dayan ba doingel maraba lo nas kaya lo to girgo songwa ke bot nas gela lan jola lan jaro ban jaro na kiru baylan kalum kirogo aba inkerna ke la kayasa ke bot kirgullo tok na ngolan lokaro bante yen karon da ndiyo to dogan duimba mara aba ngolan duwo bat tok da yen tok bonus ke lo paro wala ye da yen tok en gena lo e paro bas surti pp nan susi gio nan susuti pp e te kine men kamen girgingo na girgingo na girgingo a ital ke a alan ka wona da yen tala kinga na dogal yena wo ngade mun kuzingi wo ngena ina kuzingi ba alang dayentin el naki energy kundina hoye lo yen tala neske sa salem ko maram ban bas longa ngi trick kuro
1: aso samin bar nga ses sunga aso amin bara habib habib ibrahim ses aso amin al yenan to le rimbem fia inma yei al tabun joyi na inma kai ninal ki dengin kirsin a are to le kingasi algis duiti
0: aso
1: aba lonas ki kay are ngale majram bay en nan kirgo ni nel jamin a tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwela san kay are ga to lenga kala surri ngol nenal bara a good valley habib kwa a inala mon kutum won to munko marang aba abas are to le akamba sa deli kirgin inala mba alba ho sur ko ngakel inala mba yalwa perra ke nga numa school surin wiya ila idin na ara ke ba awna ke kayin are ngankan ke kayin good falling marang ingis kamentin bitin a good fallinga remember atiki arkai atiki remi bagosi idin edien tuske yeyi ale long ala ndien orre sitimo marang ke rikeran tumo ba manki kien are nga to lenga kilan tumo alan kay ngare nga to lenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga ke nesji jang na kas amba na gut palas ke bana meram aske ba kinma yeyi ka ira tine so ngare nga alin kalu nen kungi na duo tabu loker jawiti na den nungi riker lew na indoga na di maram ful dung riker ke na lew kilana makel nyet nas dayin kale kany dayin gerale kany na dayin sur kutumo nina elong na deldinga kien sur nga sikikien are nga to lenga kilang sey sur kirgol na kelena kutumur ka songa as swimming auna bago na remember
0: aso ye boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombar ngode kelkam namaskengo na king
1: aso
0: ye ke boraina

0: Eso que por ahí que imborapatay, que se que en Ocina Caínga, van a quinieten al Bel Nabago, no hay cani, a los dos vidros y con acaba que se. Y en el quinco atar con alba vivan, en la lomba alba que la cuagena, el que en la kirsten, a quien que namaru guiene en Watsenka o dos vidros, a la unas pago, da en orre cual el lobelo al que en olga duo tanang. A vos y vas boa, a vos altón. A una doctor, a curel balki de embering, el adele, una bandinas gorrena bona, aldingas bona, aldinga to agis fidine, en si doc, bago se insiwa, al doc, dango rendere de kenner sing, na dango renken gorrena pi, manin de do kiwa di bumo, a wala toya kelal toria se inkelni, manning babuna belness bago de guinea nascago, elona en kela kienkela, singing ageba. Namangwo ila dogal ki subutaro kurel na deng a deng a dem betirin deng kile o asa kero amwo ila sidok ala ilom bana al deng mara long kensi na resina al deng pedok dele bane nes ki kurunga bau nes dok dele al deng kel bam na dok basi nes bago nama meram se al kero na bain nama meram se lo bilo al bain nama kaya basi bago sin suba kidok asa wuri kaula asa dain darling kaya na resin dok ila lo bilo al kwan ka gulal ming satalait le dok iral borungo ka gul kasa inkolom kidok asa kaya na majar mai ne namaduk longa de kina sa sa wata ga tin ne da injal fakura al asa yei
1: konandio
0: na boru di ran kago
1: konandio
0: e gel ni namba sin ga be kiyo na kago ne kili kela longa ne tin nan de nan de na na na ay ku ay ki longa sie ay alangis jura a dem meaning ke kire ko ngel si ay alangis jura ay nin ka illa longa ki elele ngel ki incoming ade du re ki din surti na surki go uto le njale e ide lode la kena isi gimel ke len sel ko
1: a sunga gimel a asang are tulle kan nes den iri ka en are kan kuli le lole sawa nina alyei na dain sawa jima ko yo nyal si kalmang ne dem sidok na tawila na fajir ka en are ay kein
0: yani na ginen
1: lo to do azundi ba marang lo digang a are to rien de nguri ada mang ni fiao to ne kinga boru donga ranga a bijet yani ko lo kungi in maska min yani itimuni le riti yani bijet barnga in makai abai lo naski are aka matulle asa dele kirgi a ore upu ore ki dalda a alang o talking kai mutongage kasebe selong aliye ni na are to le nguring asa kidele kirgin asa kamba kinyela yi algi kinga si jundi alang kidele kan ne kingameng al surun kwa kan ne kingameng al suru ki kai konai na mamarang ngiz long kin utonga al kul ki uto ina kaming marandele ki tara kamba ni na ene baral ning iria ngi barake a bara adam harun idris kasunga so aming aljinjo tabunjo wala juy alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai tari ngan dio aba ilong neski le zikan kiban najen ken alkwa najakaria maranga baski are tulya kam babara adam arun alang ilong alang kain are nga tulle nga ge kila saki dengin karri kel na dele skirgingo na tabunko ba ilong a nina alquat rito dos ke mbasa ki kirginga tulle na maye jato na maye na nyet perra ke na otto ye al kalma inalong na dem nyala wonga skeba na baru nyet wonga skeba alang ke wonga ki kana marang kwa kernga ge a inama areng are to lende nguriñi
0: ko kenanga ngare magegal
1: egel ne na jiddo aljid tondini tondin ne jillong nasraya jambana duoker el na den dioke anangare ma bagare mi bagare mi yo ta so ngakin tirijin de ba maranga ba ngo aldengin kirsing kasi yumuni le jawitia a aliena kwa incoming al huzun ke pa fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inkeng albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorai na tari ankeba ille abarai tulle ke naskan marang kainzi asadok otanga sungage na dok ati ngwal kitiri jinin dorai kwa ngama indai nga laiba marankas alumba arre yidai ni ni nyamin tare di nga laiba ji ila tare siki zimpa e kwane di ngo kasebe longa ala undilmba ala kebe la kan al do reidi ni ni nyamin tare di nga laiba yo kwane duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne ki ngati muni lejawiti
0: manyara mbayin ki gabalai
1: asoi a barna sunga aswamin bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago asokulki boray a bara abdurazik kayin sidok na undul bara adam mahammad nan sikayin undul abdul bare dongay sunga ni aldo jelna jago barna ko kulgis aswamin marang ingisin wa rae to le aw aretu le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki nga baye ne ntumo maranga bas are itaka mbatule alang se sur nyingia a bankang kise namaskola kungi kang a na bank konjolandi kang nama kwadinga kaungene ngama mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware majara mayen njwa lomfial del di cité o keden suru net nay donga ja marang al côté waran de ngoroka namay ngamal mati ki kana sa da jitigan nay maram may silo mati ki tara ila si asa kal ngaba al ge lom fi ni ka so isin wa
0: ki bore maram man ki sayine na maduk lodike na dok mitil dike na wala sangal do mending ne na lomba ji ngoy eten so glan ni fena elle kan ete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko wali itil le zato na wado gui re rengel
1: asoy
0: a wala ran wa kim mitil meramen eten sogla ade elong al elle kayna tigi di yokay ngina tore ga saki kawla naski zonga diksin kay ngi di tigi di yo alke na kenje kwa ke kimina na poru ya kay na donga songa kay yeke alba ke zonga la e tombe ilong na tiri rifi
1: baba
0: ay diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana ele tigere ye kese
1: yani na majole sam mitili njwali ngamal zonga den tindil asani
0: na kese asani den asani su gloki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2 meter ka wala ka kayo ele tigere abad didele la mening bang si jawla ma ri kurra ke na dengeri jam no mening urutan asan kem kwasi tim bayla liana mo bunga
1: ay si bunga
0: liana mo bunga na ma tombitong ilni na jena kurgo akela nyetun ko ina tiririfi ela kai al ye duoto gina kidik nu illo ay duodi la kena kani so kena kule na skele diwo na ineke nalang agil kiye na ay sal longa gya
1: berense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na eten
1: so gel alik al dang dansi al din jawla abako ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abako akare yel bele so jari
0: na ela duo enel wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keribin manende ngari
1: majara ban bele puy na jirsing en bele yani karais duiti yani aba in karabi na stala ile sin na long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong wasan kikinu tong usikin na kidus kaw wa ota sunga kay na sasunga ge yani
0: lo adinga le ka ko le mara menna aba ello so din na bulono duodi nyanga na zonga ele le ngura na ela
1: na yiye
0: ne de el na el na bulono jegila
1: dien der
0: yanin ko akela na ele duo sina na yaka din zonga nzi aljam
1: dien der bungasi
0: dien der bungasi
1: nang it iru na an nangel na jabung odo guwa bere ngaba
0: ban jabung na guwa bere ngaba astinel faka bembre imma ela sina puyi ya imma na den sit was lost binga sala kaunya le lode mamla kai
1: ya na gal corona nyanga
0: ya na gal corona nyanga
1: ai
0: kaunyi na le lode en kuringin de loy na leki ete al or report na kitorin kama kel ko ajang kwa kan ko ayang kwa kan ina lumba mar men kiren zura mara pindi sin kuzung na mara yesa ina
1: basin ngizin wa ajalang kwa ila kazina kiki ingam ngal kuron nyanga nyanga lagi mara ngoto nganyen se jeyngo dayle
0: ete ban ha
1: ete
0: hadu
1: gela yo toba ngwa abais iya wala abo yankwa ajarangwa dilla jitinginda wa hi kidwo ralentura nansi riyajam ba dimesi ngori ginjawla na goso
0: na sokela
1: hi marang oto kelim ila isa aida arang kinyang awsa jingiti oto inenga dinal nganye nga bas dosi le belejwa yi yesi long in kinga sing in fingal nganye nga daire outside ba nganye ya na wa embere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa ausakenga ausakenga abes iya wala kala wala abo elnes inangu ajaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngoso ngai ribagi
0: lite yi annan do toxine sina ngage elle ya
1: gure mon oto oto abes inanga kinan dale ba waja inele mamba du ka ngiti
0: maramba na baswa
1: asoi
0: na kwa kise kwa inkai na abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal gal din ki gis en kwa ajang ko diko do de jitin den dawa annan ari akai ga ba ide lelitel ari banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin zabai ba ardi banja kai daga na kise sen se kilma kai
1: anan ogori banjole zelnas
0: an ogori banjele nes bias na kwa kele nes iri kol na kele bing o wati kiyena bawde ga hun ila bela sa ese angela zan tabbigin bia kal mbay na ngaba ila bala ngaba ilong na muto songa ge kedik mara men namaru gine wela ngwa loke ene ne dang sawak zak waren zakirin bia da murun dio porenga gut kawe kalma dio na nyala no pomar dio zelenge lonke lenyet gi makam porenga sudan dio ke na gut kawe na kidik nama walay alangis king guta si garin enja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski dora ker e kergia aba eteng insin namagal ki dora ker ousenka ay kwan kenga al alya sa dengir sing ay na sei evel kwan wala inal eteke ni indeling annan soptong wala somawe
1: ye inen kwal asoy marang ridik ya sanki orre kwasan ki otanga dinga sekel a nasa kalumba tabungi so duita wala tabunga so duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata ni nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa na matindig el ne duo kerek albad dule kuro ba tabun duiti na karinga fingiti ba ki otona mayin kwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sitte bunduiti na ke kwangis ara rgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka anyoke an wala kasa alumba wala ka tabungara ni ba la idin ni ki kwan deldin kan otono ma ko la alam forre nga zata guti itikawa aliyen ki ndien tilei na alkutumi na ke ntabun kanya mara nga ba lon na kwa alan kaungi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele kigi na ka na tabunga snyenge ba na injama ngaran duo doke ila doraje bar nga kabesino orre ila bele alkoronge ki asan kirgingo ki ka ki are to le al elon na ki nga situm na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nas mainin kidik nas den sursilong na bibalon zika ila kainamin dik asan duo den sursilong alang ilai ba ni na torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ya izata alkinga sis oto songa jingi otobe duo jel ne nywa arang den sur risingo arisimba na aba duo digin el kilal ye domborian si die indren ki kwa mbulinga ni to kamel nemes den rising anial ajalan ko ena anial impia na anial impia mara otobe sin jo jidi wo ay lele keringi na al ile ril keringi ay lole good fia ay fogin som good fia na ay lole corona pen engana kingi king kilale akeba inama kai ni na sa duo den sur na duo bi duo abay lon nas den sur si alomba ba nyokey maran duo asa den sur si long ye an nga ifia den sur si setiel nan ka kretiel aw ni na oton ken so makin al majiram ba mbereng matika mbereng ali ilon na forenga kay na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan do kay na do ke kwa kerngan so makerngan si kay na kawe na as irelba merninge subu so milla leje in ningila lena gut fiya naki arang na wayinga yi nagal kaleje na je na den i andali fiya na ila na mayi asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa al kwa ulama karin ga kaminga ingaminga duo bi duo sa den i andali long yi al yawar sunwa ta bunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombori to dogin den di kirsing wala in dombori jiti wala in domboregi long wala ina lomba maraite kinama ilod le kago dayen orre wolgal dayen orre kwa un se nga kit alan kumwal nas angal aku meme du ta sankwa kan wala uno ko dombare sankwa si gutas kawe ba bako aba lolon tokle tiriri kan ilod nama marama wala tan waye eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kwal dug longa den itin social media le kin ke na dug gallo ke rakaba itin dug badam burun tule tip ke nes ke nes kwa se kin sinas ta bonte wil wil pi na se melen bala dombore in gurem bandem bale na luko ka me orgal gurenem pal rikera la ke ba alangi gisi gunde nas jenga si mo jende lindio kera ala keba indoy na kenas ko asena bilen dombre yakin kernga de kinal wota kernga ge mara albay guranto biriji si alangi jondi nas jije nga si moje kiki nje ki dalji yola lan jeng mara bani ne namado inji ngoy ba kanama wala lan ti in losi trigin allege nga indo si namado kidi wala sangin agwe a deldi nga lompi la menen kwa adi deldi si gwel nan nan ki guti adi lona jato jola lan jona wosi gumana ki guti adi awdo gwel nan do ki guti eten sokle ki almin si kawla ki gut ke ses kerni ba sel se kerni yale belen ela dombare si mara ete ke la dombare de ngudi ke la san asan dia argina iri se kerje na ko ase min borule boru ba na se ejinje ela torik na ke ela dombare de ndora torik se duo el alan dawat apo e na ko ase ton opu tu mo wal boru ngale gena ko ase dawa pe alan lompe asana ini torik ke ela dombare dola el na duo te ngasa ko ase longa erel al ko en ka memo andis alang el al poran pui ina muandis ardi nga memare nga walgal poran ding pui ela kese al guran ina so pe na yene se te tayara ergi na e wala al poran pui ela bat guran si ina so pe na ete ina nga eleling ayye askaim ba kain na namen amen ko ete so ndi ete chokle ko adam buruntu le alanga kawi ba ndas por renga dokke nga si
2: na ndora ka
0: ndia nga si kien juro wale balbal kawe ala hatab kien juro yohan rinu nuile ke na longiti jeel njamal ba del ngal ba gurani di na kimo kam bat ye gurani bar ko na kiya kay mba boru nyet boru nyela ko ke maradi akar gi zatori wol ga torik sabaka na pu kalam boru wa ker ki kien tien wal ki en tayara kundula dal al poram pagi ke ki se na ko kit gi na ko az enan dawata gi na ka ka e ki kayla akay mba na ban kam ngete o report ko bar nga ko gi dal boru al binel ba ala ndu ondul na bi nga se boru kay ne ske la juro balbal pi alam ba ko aker kundule na kwan sila makan wala kwan a ken o ganga kan wala na kinga sikatine na ko iri kanana kanana iri kanana kina do kaiti
2: aso mai yar mai nama a en jingo tunga takatini nama is ilonga lodi an kisursin in rin yo kabiti asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldi nga kan na lomfia la fia dai njuru jemere asake ba ribere wajel naja bambaw marang jingo ke ene na do beleng yore duon ale lam na guren wala gurani den ortoto yan ila jurule ati injua alang riker kimya jingi wala pizia jingi wala yi wala tairani den gudja irina ngilasi irina angiringe ba na kangu ina sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokkena skenota hu ergiti kangu ngi na ka indora si el albas eri tokkena hu ergiti ba lena ma kona ko insurnga umong na ka sursi a dare di indio bi na otay ngalang uro
0: na induo na awle ke
2: na induo ati gal kel ne ngwal ila ngirsingal ka a gal yedu le songa lo ene nama ridike na den arake ngel ba ile nama kasi in aming ile riesa kwatori tari ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kami ngale nas beto oto ina lo malanki ka ndokola si ingwa alamba ke le dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina joaba induo al do kena ki nguta fi al madir man torek man ngi ka ngue ngame al jitti awal jona som jul ngi ngame sang sal fotta jang yomal giyama na in namaza tabe ngwaye sal fotta ay long ine do jiri ngo so nga kay in nam keri al ilon ki kwa kitkan na lotok le kerel namaz bawto kilni ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwanga diuke na otakernga
0: ne ji mare ban sal potaka ku akernga kan ange ba balba porogen sal potaka ku ore ken hinyet kan do kalka we guran kan tori digel ba ku sal potaka
2: egel ma domo egel nes ka ugiti ha alangi loto lekase angi loto lekase in namayi ne pie ne pie jamaleba na impiezi abayen ku alanki ngo zata mate ne ngo kidien dorale nanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo namas ko tizi kediki lelankabia a marang otonden sok rikerenga na ore duo mbio rudung alki kan na kirsing bin tulen si balong ena lomba al di ku ortotonga ban na kinota zumul ka koranga ge alki oto ilong alanko ka welba alang fordu injuru lo tokle kiril idi ni na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoyngo asanjuru si tarifia yana makena eritoxitiel hi li albalo keri nyanga na mabulong na yesu otosunga kenes yi ne sulange kina ma kwelba alang otto redwongi nalong na daim forre sa jawru tialang lon la kidaim forre ilong alang bele fotasi ni rising nang sa sungai ati fukasi nanning sa sungai rising ati kimbele nga kranga si nanning sa sungai rising ati lon al ko ngemel deldin de ngusi nasin do kwale sa sungai long yi ki ko la langi nalang kalong kangungi idini ki kay njurunga dokke nga ke bolal lumfi ines jaba sarta ines jaba jiala ma insi jala la la lumfi inara kwa ba lumfi ngwala nyetka nama kangungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas auto kul jalung abajel na jongo na duori sin yitule mazalung in duo kar sin na ay bere ngalang kwa marang abel lonas ji eritok jalung na kernga sia zalumba zinina ka santo anto ba ati duo to el alang alang ay kira risingo song ke songo ngon dora risingo na kaira dora sia aba ken jering ali terin kasi tabugiz betile ka salumba ay beleng ine namas ini ukal nyokyang marangi akwel boto alang oreduong kene ila lori kirel delle oleduong o nes kainjur ngasi jabel keringa kausinga al kwaingengil intin al jurgulon tini jidwo dengil alfi kaljo aziwi tulen sijiwi ati bel alang ke gulda bazata alenye sijergie na tukojawi
0: asoi
2: dengil ali
0: na
2: mama ne dile alenye taka tukojawi ba inanang duoza tal elna bona ke bonwal mensi bele tokjua o jingo to jingo yebes in iwe induo asa auto ken in risa sa duile songa lonzata
0: chiburi
2: la imara ngal kika ka wona delin sursi kundi na kawinta kindelin nes kwa kinga kergitia la ila ila tinbeto se barnga ila tinbeto zin
0: kise maram ba
2: na ma wel ba alang auto duoke na kwe si lord jawriti alang alang kwe lotogle in eninaye la ila yaiba ila ila ila jalungaiba ila ila abang den jalungaiba alkwa sifakiria wala iyan jalungaiba hi alama duin kwengwa alama kasoma alama yalama dogalma delin sombia nama ki ila le yani dain ay kiria ila lanke real ji jelu inas kalumbal ridike ne ngiria ye induosi allomfi inangpia dinin kweke ne den yoru dile songopui na ken are ngase are dinin songopuge mara nyine menyame lala nama skoe doing yal makin do rajal mbe recipia nama jel na duosi mugolo de lejaw ni jiasin jalum bakari hi aljaw le kalas kila dinga sinama toy ngosan ergi kalas nama jena ker deling au nama bas ingi nama jundi kin nama otanga songage au nas kaim porrenga na eribi eri
0: ke boray
2: ne lo na jiwin do ray ne lo na yesi tum alang kawa idingi ne kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani tu kin ota si sitanante bunga kin sitare kawe ki ota den gwasan kiwi ba jato dai mburun orke karinka hi al duo karra au hi duro ji oke na den mburun hi kenki na sitara silungu annan dia nas beto be mbel dia nas beto hi ki ayinka ilalonga lan kilota sika wal ninka udo no sursi kumel liarok nama yayi na nyokeken numu kumunes ingeim kiel nyokekan lo virale alo to kota yanda emburu ngoroka ka asoi sami
0: asoi ki bora ina ki bora bata o rekwadu ba wosinga de ke ndelen dok na wela ngi so tara sindi ina dogolang den jurnyon na den dien gutin sabba kise e kamera ma se wasenga usonwa abang kwase songwa wasenga ela wun na wonga kital ke annan doki nga bage kwali ke na ke na kwake nga dien bullying ela sa yanzi tabunti asa kwase tabunga dwete ba bakwele dogola do kingla mse kela kawla naji naji oxygen dogola ngire na lombali ya ba duoto ke olok jigin oluko man is ye e gerrense boru ngando wala ay kalnga na gerrense kwa ay kanya tong albain ina lomba olok delling albas baba sekunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona irigenes elerier ge kilula alji nas
2: a din bele na jirsin nas a go la ba we salori leke zainaba skin kwa alji wembeleng ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ela lon kinga se algi sem pago in bele alji jirsin in are lefiniti ki ela lon al are ke ton dio to le meram
0: nesta wundoite
2: na abbo
0: na abbo nesta
2: wundo nes yendele right to le ilele are to le le school su kirgingol atang gut fena si ki ndogola tabunje wala elon al kerker kuringeli in ma yene songa in kornjoli in ene ma barake yi
0: ay ki gabal
2: al jona je nga bo wona bay nga yani sa songa baranke ngona so si moge inye za tal gi jundi ala ki kayin are ngan kel na dele ka to bunje
0: dem bereke dog dole na wala song ala no a go sa sa go ji jwa na may na wala meram sing wa meram ji eten so gule kwele ara izi jeng mara ele arol ji jenuna ire pir jangam pir jey ela si aba ilong wo na stina alanke din ko sela dorale ba alangi dog din ko dog irije ki ko ngara ba benke na ye maraba inalang ay bana ko la langi jisi kering jaw te lamba o al akiran tari peran je to yanami ela leiba inalang azgin ba fakat abo nga kabin ese wasin ngo songo ki en dogala se o nas iri kawla na zeiwe ay duam ko jikin lu jaw na erdi gunduna iri jeil na nura wany wany pi din ko dog abaji iri je gero bampe inalang mara duo ay bangi sta tirri pi awal gal abalay nas mbele lolo ela se kwa dogal ba ki indora ka ma ki indora al di ke ne sin kam makingal nyet masalan goranin di yokul na goran kay ngo kam bari age min tori na kay nakan akenge ba iri nara inna ma di mera ma be puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ke juro ngat berin ko gidal juro ba na keben dobi do dain suru ndul na isi belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayni sabaka na
2: som som
0: aisa
2: madaras
0: ya mayni al do na melangis jafi appa automo basin yo mayni aisa sabaka na appu jutumo asana ila imam al gilele jamel kwasi salafi
2: al wajan
0: dulin ko nan wajan indeling ala le yesi dele kabiya na ala ngene din tari insipia al gije asan din tari ndu wasai ba mayni aisa ka jutumo al ona mayni in ja sabaka na appa ke namba den jikili jame appa ke ne din isle na magal doksom appa ke so minal al dalinga nyetin kare abas ela sitina bas tina abas ela sitina ba basin yo sa pepe yisi na alba ko elangi jisi al kere giski dulu ne do lar giti ay yu do lan suruke ela bele sa sina bi do wes jame tum bas mo stet pa pa tum ol gal gisom tum ke ngara ela lole mara il lore ki nama kense ngi na kirting mara kense ngi kin ki a do ke rol gal or rek ay sin kwa ba ille do al orre ki nama kense bara a mara man kase bas non dantin man ning ngwa do galangi kulni e ina nama ina da mbara ke na ngwa a jeyngo sane jeyinga
2: jeyngo sane jeyinga
0: jeyngo sane jeyinga
2: jeyngo sane jeyinga
0: imbele jeyngo sane jeyinga ina nama
2: bele bele opuwe
0: imbele ye bara bangi ngwal in rim mempia ina le tiri wala yesina enes kona inan kani mara ken ko na kele nyetti ga wona dobi do ora dum we dong iri tabbing ina lo bal am dalle ni
2: seram ko di ken si ko na ge aliye na rimmen biya marang den ken ko na lemmini nga puuke alang karang
0: na kido sin
2: ki ko la ken ko na lemmini karang
0: e gal na kido
2: ina me yal ki ngaming ora ru nyede njur wala poisonga asa are nga dia ke na si arreti na beleng ne sin do mon ki do radigel na jiya sin jelumba inna mayi
0: inna domong
2: imbaran ken ko nan mayi ngena domonge ka bara soy so amin a sa jeyngo ne jeyinga jeyngo se ne jeyinga au na dur orre do mbi orre do le a teri en alanke ken are nga tulenga kela sa are ne kulkela na kay ngare nga soyri nyinga na skey ngona kayinga na wutka alan kayin sur ngongoro ka asoy bara
0: ke boraina ke bora patai ke se maram bain ke nanama ken se kin se aban kwa alan da embaran ke an kona kin le ka ngi kin kona karuk basaba mingete
2: asoy
0: karuk mungkin en sur se ani na bara ke se nang ausen asas yido sur se jani na orre nyetin ilong san sur ngase kona kin ka un bayin usen bayin ke le bayin ti e ale kal bayin ga dika am bayin na banni kira kwa ngai sa kungile on mele ye lagena yenge songa wala ginge se yali ye
2: bele bele de mining apoi
0: nama belde mininga pai kise inana mena king coming
2: konandi mininga poi
0: eten sokle kia inken konale aba inkwa alan dombore karande ndio na dombore rimenka na ke den dombore inkwa lan duoke ayenga isna ke ongana oza rimempia asan imbele sage imbele na delding alba inlong albele oge jengo sen jeng alba delding sit menja na imbele kisense dombore ske maraki kinse den buruno uho kari asa duoko na aya anikaina konen ke kina kape aba ibe mara aba illono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
2: kinyenge ko na zata ale illon asan already wonke zata
0: ba minen bia ba jene jiri ba minen bia biran ki dake mana yenni na elen sabaso yi mara ba bas non 19 in alko langi tin kulni
2: asai
0: ana jegil ay dok wosidi gital ke basel wasa seleme isay e ina ma jegil wosidi ka kire dig na jago ina dai jiri ngon sabba elon asan ay kire ngolan ay ken e alang sogato bu kwale na kain songan zat na kain porre ngandi en zat kan gari kwa kan yela kundula
2: asoy na tane asoy amin abaki illon na ke are to le kan arai kamin arai se hense ila na dele skirgingo ki bang tabun ko na ban na jenken marang abas rai akamba asan tarika na ki en kutumo na tabun ko banye na ban konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga tulengan na kayeng arenga tulenga sis dele kirgingo na sur iri kayeng kongaka na wutka aram kutumuna tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tulenga kelambela na belenga kusenga si hi kienjurunga lal babuna tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ya legale sembeng asa kul belnes birgingo birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kilmangan jirgingo kwel juru jirgingo kwel rai tulle kwel alan kikien kutungo na ko inama yayi al jirgingo ki sensei are tulle alan wutka na kutungo ninal gis lomfi ki ngasi del disi fia na donga eja inama talai nes lomfi jundi awuna dayen talale keng namang litet na lomfi den surusi dorol fia asoy
0: de ke braina ke borbata ke sense a ken ken senga nyet nyenge enang a ken senga nyenge maramen e na ki a abasang inalang akirgi mo ba inalang ba kier belena kirkin wor ko ki kwel alang imbele si starika inalang ke se ina ba ki kirsing na kalum si etele sare aba illona inalang ka ki lompi ke gurro a ki bang itkumo al ki kwel kan kel mangela na idal wori kenga dok basin kenga la long na batori jegela kwa kaindo ma kwa kari kwa dok ani min no leje ya na mang ibrahim na ma lut leje ya na mang ile kering ibrahim ishaq leje na mang yaqubin na mang silimanin na mang wo musang kinyet tingiral ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akena kenyi kinin le songale ka guldo albas kiri guldo uto na ma khalas na ma ina lan gawal yengweli asoy ke ibrahim ke barapata mara mandanti basina allah sa agi e na baisilong alang asikir ni kay
2: asay
0: ke boray na borote.

Baila ko yung alabago dahil ang aldingan torombole, dahil ang aldingan torombole kerek. Bas aldingan tulo ya kundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake dahil ang orin tili na si dok aldingan kit kundul alangkes kinga sa dorato rolo. Rol, alangkes kayong utonga kerker ka kwangin diyo. Ilaing na uo at dinesipya kwa kwasi badi ang orin ni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kira utonga sigal duo orin ang kirangang kwa askar nga ba. Kira utonga al ore togenge namas sa sunga ki dahing aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kira utonga kakirka kit alkaenge na kit alkaenge ba. Kira utonga diyo al ki kaw di namas aldinga ge. Aldinga asa ore togenge namas bas ila orenge delin orenga kernan kwa askal ngaba ila illa bazi jawli na kila utongan dio nama ila oren simeke wala gal ila oren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam le nama surunga sikimu ila baye na inkaria gut wala gal girae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

suur jangar askeba maran suuring ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawoyani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok do kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo baden ri wonton sin dio ke duo bi duo si baden lo de lo jaroti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kweri kwa kila kele al wu si kweli nan kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donga kabitia wogal kila kwa si bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirjanga kirtsinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mire kwala si pia walagal alang ba kwasi dawembia uogal alang ba belenga piriyan resing wadagal asang belenga belebi belesi long.

Nana mai ne karin magal so kirkira naskani ina oto dai ngal din sika ali jamai si ki magal ine karin magal so kirkira nas ka marang kain amin alang si tulen kirkam kain alinga si alang si dan trombo piska ngising wa alang tulen bay nas gal kisokker kaiti na bai ki wonkana.

0: ekai anang iya na dule yuka ba kalasi
1: ekali ah
0: abagal iringi namas duin zargana na ini kule ka kinjilo akin kila kila jelo kila
1: ha
0: nama ile gel di
1: ko jotas kundula jotas kundula
0: nakaba do dule
1: ha dule jotan na togi ele ngol togai ba
0: kul togai
1: jitaran
0: kan ki gel di te ufuka ile
1: kaba ya jotaki kule lan ko namas ki weke lya wara ina
0: lo ba alba
1: ekel nakang enangi
0: abo weyem
1: ina ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
0: yi majara mai
1: maraba war ju madisa ba war sina masalla yi
0: ye
1: war sina masalla yi war sia kire ba
0: no war kalma ina du ina dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba localityo na na kasido gi zie zata di bangal ma ina kiminga ine na ma tori sin ko in kiminga am na alba kiminga poingi na ma to in kiminga si ala asan hubia na ma el al kangine ne au miskin ngwe na ma ma ker na ma beto na ma jeger kiminga na gal poingi di ngi la ba kuye di ga ba nembere alba ne na ngwa na ma jawla na je
1: ay lay ne aboti melengi ye wara dogal ba jotange ribe eres ba kundula
0: ele ele so na ma ka wera ngi ngobru ko alkida ngore dandara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinsi na inkirsi nye almentori wa jondi ken jigan kirsi ngo asaro no maskina dai lolé les kayin ali inkirsi otanga alki kaw neski ngata bunga duiti aba atakali takriya jiye dogona jarongwan dien sobunja aba subu kaw mate idin kaw ki kilma simoge asa kangi moloy dogona jarongay ni elle alan awran koye nakila karabanga kaw eribe eriyal bayta bum poy na sky di lidela ila bay de roi de bakiru na kundul no koroki ngiti kiringan dio esqua ken koru kuni kale kila karabang kolenga ringilenga king king king kumti hi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
1: net bakira
0: net na makel no koroki ngi inye ki deng denjir gungo keri ke kay ndogolang na subung tas
1: duwo keren kay ngesa menka mara ki nguta de kay batka jisela ngundune sa menka sebe stabi
0: ma kan ki ngaminye
1: bat duwo keren ye uwo keren
0: dai ndara selin kriye ye jayin herrale ki ate lono ota kit kaw na errale akamba kabese lolo di kong giko kina ma ko el betara nan tille na duko ota karaba gila lukko ko wi wala jaminga geba ye
1: kambat
0: nanga korokingi neske ngoro kunyikalo jire diyo ate dinga kayinye ki zaman nye kanin ngami ngal sir ki kumti kawe ki numin doila ate ken neske la koro ki ko pungu mate kungi njalo skalon ate ko etiel el kwa na eido ba undu ndonga jebiti ate ko etiel na baki la koro si na numin si den doila diyo ke ko eban singa fo waiba
1: but jiwo wo
0: na liaye ira den koron ki al fere si
1: patuo kere
0: ayo kwari
1: wo kere jiki ngudo
0: kaiz niti kaindo wala se kas niti kaindo wala dokenga kelesi
1: wo kere jiki ngudo kere ba njawiye abaka elnes uto le de gal diamang jebu jundul nes ki ngutu akere jundnes ko inkere
0: diamang
1: na ki inna do kan kum na kay ngwa kan jia jamba wo kere jitran
0: ma ji wo burgo jitran inkame ye aba eri jiki litele kan eska sinjwaye eri eri ba jawma alba unes jalong ila belezi jejwa ba
1: yang egelie kay muang
0: wala krise jaranga
1: kay muang asakalo na kawye
0: kala kay muang egel na galie
1: wala keran la ki
0: egel do kanse kalo ngel wunga ye al kawengi kan zi njoba eribe eri koyanka al in long asan kalo nel la sikaw na dombore dogal ina lan kwa wala jile be se krise jaranga wala kazi ana spie jawinge
1: la ina kay ba lo keringa sa aranga ba
0: krise jaranga ba abas keringa jaranga na kibang elelo kong alan sang ingalung abaki long already na kawma eribe real ke na kaw asan kalon kamun ni na kaw geriyal ki kawar kanne na ingamal ko do wala jarunga subu kaw na kanina karaban ota kulkiru na skunu no korokin yidi naske en korokun yikali
1: egeda kana na
0: kais bungiti
1: kabadoge
0: geri na kaw e yijuagis kasalum bete yijuagis
1: egel kabaye ki kay nguwa kanne na en kawe alan do kola se erenga abulalba ade juta kenga nan kelo ota ganye tingna
0: ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kerengeli na ko elna na kelo ko ruzi na ba al ko ti burwe yi na ila na ko esis erenga ines ko way ila yele
1: isan erenga se ya dimbele umo se ka
0: e ine ni setin goromang yi na kayinga na ma dai ngorente bunko al yene ki wota kinin kirsin
1: tolle ya

0: kaingas na kainga al otakiti ingersing
1: eh
0: da ndarale al kikau ada do takalit
1: eh
0: nas jamena kaimba
1: eh
0: na maye na idin kirsing awlandeng jirgingo ki karabang waying ki dogola jaru wankai
1: eh batu ki borai kai ka mamang wo kereng walang kising wai bat ye din dara jangin heran je gidala
0: eh
1: kadeng wo sera to leye
0: eh
1: nay utonga ges jamal galeting Uto nga dike naska erin aboto nyo
0: na do wala nang rimmen kawe gol
1: inan giya kambal ko
0: dayingin herra
1: e abaski gi galda itrika aboto nyo
0: e
1: ne embere so do injuro erna dayingin herra la si inan pakirenga
0: e
1: bo umiti kimbira kena na de loge namas itrika la jamel ines dengor itrigis elensi mo
0: kabar nga sina do wala sis assuming
1: e
0: al injensi a indara dayingin herra zikewe
1: e
0: alan kundul
1: e
0: na ki ore kwa nyet uto nga skit kelkam
1: e
0: ale long neskin sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi ki kilmanki zalaka bumba alan kaw ile bele alkirsing naskeringel na den arrakirengel
1: yang
0: alan duwena bele mbay bele na kwa kiri alqorongi na mininga sake bora dayngo retulela iba otadinga ki ndendi yona tuleba kangungi ne ki kanne no otanga kiru atikira otanga karaba nan ka wina kel nas kungi ke ngoro kunyi garo nani yana kulenga kai nan wara kai nan kunti kai nan pienga kai nan betra kai nan kianga kai nan oranga kai eribi eri albakum hi na tabunjum mon ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri talbajum mon manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
1: na kasi mamba slongo kerenye
0: kasi speak lota
1: inja alkoman kasi kasa eringamon ingis lon to le alaiba
0: aki ngela alla runga ini
1: into lebe
0: na mallon fisi aswaisin kwaba konan runga kiranga karang
1: into lebe al mamangi ni pena wogi dogara kera inan inimang na alang elake dolan dien sanin ki kono kwa kerenke runga kaimang imbele si mwasiba na tolle se baba bariki kay njoro na tolle akaba inusi
0: inana maye gel
1: inama hena korongi sa
0: sa alki ngamenye dain jara dainin herale mang anan uno otakit kawye al tolle ngage ne kinga tume ilaye alka nina kundul na kenin kaw atimati kel na ko na day musigi ndi ko na zuo si asokwa al day ko si dogola jaruwa ini
1: batba
0: wala al ilong na day mbara si dogola jaruwa ini na zuo si asoka na kumusi na duaka ila songa si moy ba
1: na den
0: to ngwa dog lompi gi al kwa ker nga kay nas dogola akaimba
1: ida
0: lompi kal yensi ki dogola atenja
1: e kenta unse era na baye unse nala
0: indala ngaiba
1: e lo ngalamba indala ngindala
0: ba marankine moko
1: le na ko ro wa kerengel to le aiba
0: na la ka wesan alon kila koroye al nan dogola ge bas kungi kale kila dogol poti mo dokasi yundi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borun wo kila kulal kale elen ga kila kulal kizingo na kel nas kila koro si kungi kalo ki ngese ka esbi
1: ken dog ido dog wa janga kai
0: ye
1: jalo maske ba la loide
0: kamui
1: utonga songa
0: ke ke karaba dinga gena na sirge sirsike alwa semgeria
1: egena ni num gele ye numye ka sirge
0: egen
1: na den sirka ba la
0: wa zamani nin kaminga ye
1: eh
0: al ridike nga sir nan ka ba du barang irikil ma piye ba
1: eh
0: alama ke ne men num po num abdarga di kola wala kotor gosi
1: eh
0: na ma elma
1: eh
0: na ma liko
1: eh
0: mas monja kawrondi jamang
1: dama
0: den duila ila dama ire bungu ya ila sen mas bauma ila mari ye na sen sir kawe
1: egel kan kay ngamma
0: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinema je ila sir nema dio on nema duo sinema dio poinel nema dio poinel wala en nalanga boytilba dama liya je na liya way indere
1: naji ay
0: genye
1: bat unse jo al dosi dio pundeli kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
0: ila nanama en kaminga al sir
1: aga dilinmal dio dilinga
0: nas kogos singenga
1: egal
0: ila kelen mani nyenge na en kamalan tori kwa ki ne kawe ne kila ota tulenga lagi
1: ati
0: kilo na oto skying abon kila al dinga kawe al kila oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga kawna kido singalon ar otanga diga kany kila karaban diyo to lenga la ke ba
1: ki se kila otanga jigila la yaki kaw ina la ma
0: yima jara mendo kan erdi serenga ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kulenga sina akamba na kwa inga maze diro ingwe halali
1: ay le la
0: ne ke al kundul na ene kiringa kido ale kinti ken se kora kuni kale
1: ay le la mama ni ela so
0: ati kutul jaga jamna
1: ay le la ay la bat ila jamilay
0: ne ila ila kasi ngi la sorti na ausa kingiti alko wuye ka yire ye ire me na ma farisa ke nekela wata ziki kwa ay gira ka
1: kwanta bu
0: maran gira koro
1: na ma je
0: wato je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
1: anya ba
0: yi ma jira ma ngin ka ga ziki ngi su
1: lakin uto ka kise je gira lakin dan orre ki nguto ka se amono konde
0: na ingisi ngwaye ka wela lan orre kwasi
1: de
0: lompi ndonga ja nes jum alan ki gut kana konjelo kin su kondi ayle kingasi tabunga do jaba
1: tolay asoy kuringan kuri wo ba jawel dayngalla ay gije ne jaba kingasi awuna uto nyettin kin kora kala kaw alji injwa al tolle ngage ne kital jite ngage kala sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijwa bauna elen sika mara itel dombaren dio akumo ba asaki kika njoro akarti ne nakaw ne kidina tolle nga ageba ne din kuring le kritia do mba jawel kala se azin baranka na eren sabak asokas kam jikku ros jeng ku seran kital kwa kit ka wadi jeluna tarasa geba jikku ros jeng alan jase kwasi alan kala ku seran si akawa inaran ne kibal dile kal gintin bitin ribera be indering ba ona kidin dora indeling alan tolle elalingi aljijwa din do marandio na mandowal yena ki misala adenja ba o ne tolle kala yi kital ba ku seran ge kala sinama ona toga ka al tarasa geba nama kidgal tarasge al kidin dora kidin do marandora na kidin misala dora ere nama kala
0: Yeah.
1: Yeah.

pehla na queen ala kengo adang ile beladi kergelka ala de ngane kirjin tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerdinga e kwa imbele le kasana adan ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng in kwa tonga okay tondik nyoke ilamin dawlong ele ba fay ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ire bidul ba fay di dinga kay tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na nama imbele lombi kwedeng ay kwa benas nas kelkem na ka kelme songa simbele imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedeng in kwa al kwadi ga kayin gilal ezi kwenye bay galina tongila anake anning uroji ton nyatti ndibule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idina lomvizi kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lomvin deng kwel de kilma ke kire nema lombi kwa tengin kwa in ule atengin kalong anning udang jitiyo daulo akin jetin dele na longa jitiyo kin jetin dele den tule diyo daulo an tule na daungan tule kinal undilo ni jitiyo kinali kiwazi bulili hindi na kiyazi kwa na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea atengin diyo kain indora e kitiyo an nyetini kinali bule al lombi al ke na kawa tengin

hisuraji ti kamina kawala de ngwa benna kayen kilma kui du kui lombinde kwele na lombinde jalule kayen kayen tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bangela din kalong nan ngi nura nyatin de lanis ura git ing lombeze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombeze so akwel anin kwa ke jiti koy balombeze so akwel anin kui nga eleni bule kui nga ba kin baylong jiti ngo ke la in ringa na kui nga dawlo ngo ke lar bar ilongi na jiti ngo ke dal kwazi bule na dawlo ngi la dok lombine dawlo zi yi inze kwa inze fya ina dawlo na jiti ngo ke la in dan de bule albakul toki nama ya gizin kwa e de nyamel ne zombi u dawku kwa de zin kwa jiti ngo la ngi bule min kwale nang erbedle na kay zurungale na kay jarungale dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingine engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwa dan kirkeling no ka wajun wa dwimbera na dwin new kilal lom bezi karikulu duwa ke balang ing kwa alom bezi lom benden bra inzi bas fi anengi u donk jiti ngo nyati ndi bulen ben lom bezi kwengi ki kay kel man nyati ndi na kay te bungole inka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idene kurogi ini na dugin widen kwelle ne den jalole gen du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul ki ngaraba lakini zingamin kailen kuro ani nalang kirdu wi bazi baba bando zinana e bana duola laba al baza fiaba nan ngi joki nyetti ni bulé e ba jammer bulé delé

nema wala de inwa albena zimbele di kano na zin kalung kain kel male tabun kana kain jurung wala inu sanga dinga kwa dinga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi di bas kawe na lo di kore kangudo kuinga la na kuin kin na kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbe zimba erbe dial piedu njang kwa zimba pie kwa bang kikion gitio kin kul kio kare en baiba la kin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine e kikion war kwengi kiden ro baza an kaba an ni gitio ki kulin an ni ge ala baskawe na jarwagi baskawe na di erbe za da gi dio kelman dio le embeleng indora ne ura gitio ki bulele al baza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lom vende embele engis kwa lom vende embelem baginja ila tiedle ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan uraji to kulga zare jalena hinde mbazin je dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon azan kalon son ngandi kain zina zin dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lomvin kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki yezi kalum denjem milim bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari nga akoba ezi baza kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalon zi ki e ki ki wonso ngwa kwel na kalon zi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalon e ingi tonga ndan izin kwa drink kwe ka dalun tene la alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji jitu so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin kwe jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyurunde kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalon dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alan u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezi dora kaya kartuma tulle birgo na surunga zi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhenge lebele zi in belanga zi akinzi kalung in egin ini na kaini nyurunga tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene kakire jangi dina loka kire le gide dalle danga ne le kaintarnga loka kire les winga kaintabu loka kire les winga lomvinden kwelgi loka kire les kui na ere kabezen nyalo den kwela den bagi amin.

wenga os na firinga bangar na koma komal isa naman nung yawi isa naman nung yawi le yawi na mas kitbusa na huna si parkempia na matuloy na ngar na mas gugkwa si kwa alam kwa si kanya ye naman fis kami naman si saye no kurto nga wena audurol kawe innama do pirjapa ngala isa kibusa os na funa o delfia yakuri isa kainsa na kinunga fi na mga to na yisi law gila e yiki ing otanyet yesi janilang asang kwa kir na si barka e kwede ala kien busa na funa isa sini kutfali lomfiin kuin boingi ala warigi alangi bino si kin unga nyet kanya Udkwa busa na funa ninge asa kwekya. Kien kwa sunga fisla kami. Kortonga nindoro kawe la ala fis kami. Isa na korongiri lingi. Isa na spotro si jofo. Yani ala isa busa na funa ngfirje sifia. Isa rama yaudat di jagila na kwe lala nyesia wa kurikal. Asam mat yang si oto sunga fia. Na asa nyingi na roma na nkuri nga si tuga kawe alala nye mburu kaya. Isa na maki se kwa nkilma nga angu. Isa na maki se kwa nkilma nga nga bakuri anga ala ye si kwe la nabagi kawe. Ya wala de ntale le dalima nabari nga kwa inge ba. Asidik ya na maki kwa nkarrafu le nyanga ala longfi si barka na duwa afya. Gut kwa na matawi le kaya ala umil kawe ya. Ni ala lo arraya nga namu dolo kire ela nama mfia asanta wa isi jayi unas jung isa nama korongiri ilni nama nyanga asan yana si yoho gurkwa si nama main kritiyo ni ala karaka gile almat eridigi ala nyanga si jung almat eridigi ala nyanga si jung yen nama surma in kiyun ya isa korongul nangiri kitar nga ini gilni Botros naman kwa amaji isa jang bais kasi joana dile o. Yan ang masin kwa kalajal ni Botros na madok. Korongiri ilini na isa le duwiti. Maranyal ba dolo si jagila na makilitiyo na kilmanyo ke nga naman kwa ayin nga ka adigil koropay. Yan ang maurutan ni asada kifiala muningi tuwing kuri yo fogis. Ide isa naman po trosidong at yonas jofo. Namaste wai kung

ya dawla na makiya ni ala ya intawele kari gud ko ana mas isa si ki kurmo kuri kumul na mabarka na kawe na sinangi kise yilong fi inko eja botros na ma uruta ba inko le ya fokis kutwale kali ajawa maranyi nsidele gud ko kia ala korongiri ilmi yenga yangi ni ala isa korongiri ilmi botros ikasi engani ala kilmi irtimula nalo kai zaka ala duwo buti yanga nas dey kilma jenga namo duwo kere nga isa na ngut kwa namas kawale ala ndi murushele mle kiol ala njabi ngit kawal ni ala yende mari hale

Kong tong kideng demi. Yeng namani kieng kwenisi kemengele. Alang kieng ang kamial na kebi. Lia asaba subu agingi. Ayub deng sareng namaski subu diko chaula. Inna tule jeri dungong. Namani bay matalaj fi. Na suel na long pisi inni. Na ye illa uden kwe bi kwe sis fienge. Alang yeng si tayrafya. Idi ing na ye deng tabule en kwa. Kwing dogola mat kien kil mangale. Bele nga jiti nga kwe long ping iri. Na ayyub ye in usi kerrek fienge. Sok dik long ping domo nga kwa jawiling na makele. Alang ya weng tabung kalngole. Iblis al long ping kwa si shigeng fi nama dokie ngankele. Yawe nama iblis si imo al melega jipti ngang tabui. Ji al jela. Iblis nama injawi. Surule na tiriri awenge na dele ine na illa ilong. Yawe nama iblis si in imo. Ji duing ebit ayyub si kilma jala. Surule duwa keba al in long in naye. Ye duo tarasi na wari gwiti na tulei na kasigi keli na begi fi na udonga jiti ngale nyet karrafingiti. Iblis nama yawe si injawi ye ayyub jisi keli ho gila fi lolo jibasa ye si jabil ajaba deng tasale na deng tonging tasale na ke otangale nyet asayeke jie si donga fisja eribi erile aliye fi keng bay ma nyet na ma suru le songa ingi marang na baji di ndonga jamingi na keng otanga si jaso ye bay sin ji si belenga jitti ngari singo nina alji eri tok doga jamba ya we na mas iblisi in kwa tulei ka ji si kurogi ani asan keng karaba si nyet jage marang ye si ajuraba iblis nama long pi si jundi nama in kwa kana oning na ayubing arra arang.

ayla gisi bëgg fi sogdik alba ayubing dogola kea na keni keying na kaamenge na ke biyenge dieng bayen apa ku ngontong domong dong na masat kea na ayub le nyanga na sinkwa alba ku keying na murat fiyenge na lelang parnenga na dieng da ke keying na day amenge na magammay nga kele na yeng orre sabi na le keying yeng na magi kingosi kume na bay manyet kabe na king tari kwasi nyet kisara kounye baka duoto kakia ay san gisi in uwa adid asaya kay nga na resinga na madomong duong ker ela na inkwa herre bungo jawille na lewasi na uringa si na uwo nga si nyet suwo na ami baka duoto kakia ay san gisi in uwa adid asaya kay nga na resinga nama kwang is era na in kwa gamay nga kele na yeng orre kalda na leke in nama longa is kele na ikimosi kume nama uwo nga sinyet kisara kounge na kamala sinyet kabe na kaba duo tok akia aisang gisi in uwa adid asaya kay nga na resinga nama kwang ongal era na in kwa alba king dogola kea na keni keying na kaamenge na kanyi ke biyenge dieng bayen apa ku ngontong sadding ba suru futto illale al akirel ba dowlo ke kire ela na tonging sabanga sinyet tan na makwa doleng irifoya na manyet kusinyi na kaba duo tok akia aisan gisi in uwa lea asaba ayub domongo kwang bele kelami namas jawla na deng jibbe sinyera na deng tebukili asang fale alie muni ayub namadu tibing enga na deng risurule nas long pisi juma na begipia nama inkwa ka duing iyang diwo fogo uro na dinesi fogo ningundi yawe giini na yawe bawa yawe nkona ouna iri jeginya kin udonga le nyet ayub korronga fiaba na long pisi ore nga fiaba.

0: Baila orre ko a donga ge anni alan duin donga di le fago lo bilo albang insi email alang tulengan dio bang na kusenga karra bang na sogis amin maula siki le kise ailam binga sijano ki lo kerkerle na taringale na dok ki en tongale kise na burunga kerkerle na ayilo le na dok duldin ko ke na dangor donke unolom fin daragale yang na tulengan dia yang ato majiran darake bara hadia na dokolangi donga ini kidok urkeni aldi tulle risikanga na sakage bo bara hadia na waragi kwa imbere asa zon tagatini alan ken naskage na wado wela na wore kwa si donga jani nina asa kayi na sakunga ba kwa sunga tagatini na kwela ndi ngarka gel kama jago na donga jani
1: tulle donga yani wore kwa ibendel abatirimbika kirebang are sangalan kuse ankaraban na tulengan dio bang ona molo jano ki longa kerkelle albay ne se daraka bi haki ken kuro a ne ki sense a ora dumo dikya na ingo ka sikin ko na se illa in alunga ila hadiya kriya maran ki por ay gi kriya sa alumba a na mai wa alan elnes ine wa matinin ko karnga ken dog no ko ile san kalnga a ka se gi kriya ki orrembele ka se ingi kriya e adol kasi dolgi keria duo bi duo aba ilonne salomba ki daim bele a nama yene ki solon in keria hadia ke bare na bara fotay na magal ko neskel kam a itne ki ngagi lum fikil manga qura ay san kago daim orre kwa ke bare na bara fotay
0: e bara fotay bara hadia na orre kwa si donga inan tarazani na orre kwa dog e ko la langi bano idine urkeni in aldis ka ngana kirsinga na sasunga to lekenga oto na magal ko la lando kenna den e kemba masis kage idine sunga daga tini in aldi daga tinga nga san gul kage ilolen na madogo la langi bano nas dain sa wakil kam na makainga na kago nasken e beranga kirigwa galasi kwa donga gani na bano gi ne kenne gumma

Asok is aming bar nga albel na tarasing inang bago na kwa kita albel na inang taras. Remember, doon nga ani majiram ba yung tarfu, nina sa kainin sa kunga ba marang sunga tagati niyang gidong nga ni. Majiram ba yung Adam, dogi doon nga ani majiram ba yung Muhammad. Ajan na jago doon nga ani majiram ba yung Abdul Hakim, doon nga ani sunga aljan na jago. Majirang dara wala majirang bayan Amir Yakub dogi donga ani ajan na jago na bar nga kul al bundul na

0: Sebenarnya bundul sungguh agis berfata amin kisi al bundul na bau gede ilu ala nama do gue lalang ki majiran dada hadiah ke inga wala majiran dada dol idina hadiah ke lake kuang su kuang age ilu ala nama do gue lalang ingwa inu ki urke ni kangana ingkir singa din sursi darra gai sinja nama tinggi jalan nesti menga kaba nama do ingwa sungwa jaga tini kim ba malang kai ngana nesti menga
1: lara tu le
0: ilo ale nama do si kai ne kir sing din sursi dara ga sinja na di worre si
1: lara tu le
0: worre kwa urgani nama ilo len kara baba ma izdelin kaba ato nama ko lo galan ken na sku di worre si dara ga ai sinja jago na janga
1: asai ke baran na bara fotta i bara na sinan taras jafo jamaili nagal sikob singi na daim bam ta bunje otan sogle na ma daing anel daing kirsing elei ding oresi daraga e sinja kwa kerngande ngojile na dog din surisi daraga e sinja kwa kerngande ngojile al illon na ding ore kwa geba wala kita geba din daran kwa ge den ding ile main dingenes orenyi sewa otan sogle kidaim borusa apai na den dio kai na utonga ke inda mboru dio no kwa karnga kiyo mboru ngan kidonga les ke imba. Aba ni jana ilong na jijua san segan di mboru si daraga jana kiyo kwa si daraga jana. Ama nlonga kernga le jio, yani masalan, boru dio juro na boru nga kernga le jio. Jitia iba asan kwa da mbu linkal nga marang utonga dinga ke inga takatina iba asan yeng kal nga. Ina ay, aba jio oto duo janga na di nguo boru dio kwa si dawa inni ngi na dawat anga nas karaba kela inkien kona sijalung alomba asang borunga kernga kien kwasi kele jelunga jundu na sinjemi injelung aldeng ani dentari ad inna na inna fi zaina ay zaina otto de isi asa kay mboru dio masalan barne de rival masal de legis aldo otto da mboru dio de ela dentari otanga songage na utonga songa fi den sor sabuni na yena sing zaman kayan abu ke a juri nga kale den aule ye na nakakau o ni kendel na skike a kuta kiri nang den isle do ye na yena yani
0: den gwe
1: duobi duona for dungwe bas lom de inden tari kay da en boru dio a tulle ay ba alan ji jani na ay gaw boru nga kernga kwasis injemi asi da en boru dio a kuru kay na innan kariya na den tari innan na innangi kangi a duo elal ilon na daim boru dio siminga kele su kulat lui ba leye kafi kuro do jorti na kwa ala daim boru dio ye asan kele si iwi o buloki sen sen na indala long namas do kojo ja kerngafia nama in amin alan ouno itin kain utunga sis karga kaorti kwa kulisi ay ba asan kakao asan daim boru keng otanga nyet aldi kaw marang alang kaka ya jitte ay balan duo jersing wala lang injwa si jidi mboru jay marang otanga dinga kay na daraga ja kwele
0: egel ka udi ken lang abay lon na ila duo aldi kies aldi buwa yani jidele itad utunga dinga jagung ndelanga ge jiro kingi si ba fal falin kila si jani
1: nelon ba jiro kwasi a jani ba
0: jang alon kuli si jani ina namoro uke neki akundi ba alon ti wala gal ki ile duo si wari neska min ba ze kinja uli minna ase ke neska si ne ka ze ingo ba san ka kuin a uli
1: lala tulle
0: nama ka jile nga ka oba e kundi na duo dai mbo uli alan
1: le alan jide njabun nama urina en kwati nyanga awle dog nama ka walan eritok birin ke dog alan de nyuwa je aba jwasan din worran kwasi doroja wala san nyanga si jum din ela nan jittilei kwantabun ba tulle jegil
0: au senja
1: na nange duwa ingo dimbara ina ilong aya di nungile jiti anasikike donga njani ya bamba ila duwan tabung ajundi basan duwa in ihu dimbara ila tulle alay ba wala ila ule taras ala duwiki ba
0: donga njani ba aba kwa antabung ba donga njani
1: ba donga njani kangine ila sis aming uding alang kafia alang kwa kernga ide nungia kaeba wala awle dok mating ele duonan dien ane jagil dien nukta dob jagil ke kwa ambele wake gafalai wala dien nyukin jagil lea nama aifia nama ele digi si daki kello aliene inkaminga duin ka duin gare min dien jaro al duin kai
0: al duin gare min
1: le aya na ma daki kello no simi ai ani kasro gai sai na fi na fi na fi a ru aba simmo e nga jina ma dimbara si nyetin jarang maranka wa sai wa ela alken ku sanga jeringel ina e din wor dungo ken ken nga ga bana jeringel ba kinge na jeringel a ela le do onus itrik daraga kai onus surnga daraga ko a na den oresis daraga ko ina kan ere ku sanga sabba a kike bonus benga yurinas bindel marang a ore kerngale ina jeringel ba saka kudi imbara inna nan kai ni ki fora muttafiga la kamba na yani ki solon ajir simba kwan dio ki solon ajir simba wala ki kwan bele ajir simba ala injemi ki jir simo sura sa kamba
0: jibara hadiya jalunza e kiya sikanna orren ingirsin nama abadirgin ko enjone jigila munkin alin mitilin beren yani kuluma na jijirsin o alba kerundul
1: e lara tole
0: le tilam adigin jijundi al wore kulilenya adigin nyune ne jijone ton diori jeri
1: e lala sey
0: minki bolen den taraf na jijirsin e fa ilolen aba ilon ne kitulinja
1: e ba
0: ko si alay balan alan jirsin na do kitulin ina lombar walan kulisi marang aba ke ko si ke ma tu jibus duo ker si jalti
1: alki jitikan ai wana kar ko sen ere ne irsin zato ko sen ere ne in irsin yani asan kain surungan jitin kwa kernga kalnga ba asaki jirsun wasa kain ba na dan tullingal ite lolo ede le din bara sa san daraga ja na awlen an dok dik din surin yani kwale din surti kwale sin daraga ja zaina kan sabba din surti kwan sabba in sin daraga ja kwa kula ge balan kin to yinke utonga janni wala kin utonga diyo kwasi janni utonga dinga sin jain na sin kati fukaja na sin kati ja na sin kina ja na na lomba san ayu do sa alde jaw aba arikana songa di ruwe nga namas kwa jay mo ayana asanya nga sa alde jaw ana di nga man koy ye in long utonga dinga kay ana di nga man koy na may belenga ewerel takati na ba san yesin jami maran jono do ker jegil al itirin dile karrai na marang elay na belesi dio bow wala na denkel ma jagna ken tasarrufata jigil ayi duiti ye ken jeyngare ay ken alkike ne ma bon zati na kwang aldinga sundulba na dok alye indon na ji er koron jawgi jawlenti duo elelen ki sense orqa abas nui bana duo elelen si ki songa miskin ko lung marang duo elelen ye na tullei alang duo ka jaw aba arikena gis toyngol kinja yingale alan yesi jilel elele na masonga takatini yani ka umona man kika orre duo aliye na undul na simbelen fi dan nan bene na fi dan nan fiya ele se amman ba jaru gel na masonga da ki jellel inna ka ngere marang azal mba induo al daraga ina sakeba den dali daraga sakeba matenanke oruwa na masjin tonginke utonga jwa wale kin utonga jwa kin aldingas ja alji jay na jaw kin jay ngale na ma jenes farra yani napso alde al undunes gisifi akke denjen loker ak jeje mba do badin rese kidim bagi aba ilong nas jaru jangana skwang aldinga unduna ani din nan kwana ani innam fi na ani innam fi a kin tongin diong at aldinga si as gyoba o uno kidim bagina riyajan asan sori si daraga ya
0: na dog ine ki gabale ine lolen idillai dogal ki masalan yani orre ko anu sanin jumon ati amonga ati abonga e kay yani nan ko bala kay ma masalan aba ayeri lay lakin marang ilalle ne ki utonga si gudla kariti ba na masalan kingen sindel nga yani na ko lan rila si alma aljelunes e nga wala gal duwalen gel jam wala gal gis duwa kwa ajaw balang si gudja imbere si mindi ndiyo alan jang ne jeginna duwen kwa masalan ay insiansin gutara sinin ko nga gabli na yu ba san duwa ker si wa wala gabli ne duwa ker ti sharike nga sa ba kalka on gidun suri ay ne dirin ko on ne agil na maliawi idi la ne kikin si aka ban dai ngore ndiyo ko njola sa songa gane kin
1: eh ki sense
0: sa songa gane yani atilo ne duwa ki dem bara ko do hos kale wala ari ho inan ya na kawe ban jumon indigenous long in namas gal inci kwa yani bele tok namu jumonos ocean ni jab na zon zeve
1: e na ela elai asa kwa kin uton kargas ke imba na awle dok aduo ilungi na na den kimbele nga si war jeringel na jinungi ya zenel ba induo ilelonga si iting kembele nga si iting kwalge nga os jefel wala nas giranan tongale teljek fi na na dio alingel ba induo gadagle wala gadagai ba zeyal abonga boru inkeme adua ba gadagi asabele nga dio o na al ailong al dogai al kengi se a sosonga ferfer fi na dio sa oyiba alba kerkerem fi na ringel nama ele uine kinga su jundi no songa ngere konjola le kai na dog oton sogle aba bere el ne bulodo induo dik al bele kawe gudja jawrt ba wala ela nyanga no risongo gudja jawrt ba wala era tole dungwal el nes insu kwa gudja jawrt ba nama ela uina bele kana ma yamin ki orre kwa kane inka min sogala soga sanga kundi balan orre kutumo soga sanga kundi balan bor kutumo maranka se bas ilong al kwa songa ke soga sinus kundia ye ina lomba soga al kin jungu ngela la marang alan din juru sistare jo riya jo alan ja alan
0: bor jutumo ki bele le wala ki ja
1: ki jai na dog alan do din juru sim muraje jo ay ka otto inni malel mu ki kwang oru ay a naka kabele nga gena ku kit kay naka ari a welingi balang aranga na jato sokera ni nyo inni malena on ay ning alan ka kimbele nga kurol badwile ay ning anan ele zati asan ay
0: asan
1: ay na kula aramba a na mai insonga takatini na ele ne kisurunga sikaringa kawete bakisense
0: ina midil ina murtan den ken karga wala gal murtazi midil aza kaldi dena ka ngabo asan kaldengi yani di murda den bod wala gal den kargam bod din doge abu din yo keja ye kabaduiti
1: egel kisense baje
0: ni na lomba za dal abonge yani hatta do murdo sitan
1: e lala se
0: den din dare e den anel din doge
1: de rasana din doge
0: ma di murta ro gabas gi janes gergiti wala gal di len kaba ji janna waje ndaw ke ay ni doraje
1: e lala se
0: wala gal murta za bas nyo keja ye kaban beran sekio wala galan e den ila sifia liyo kwen fina ngi kain surunga wala gal kain lija mazatu badi ndo ake
1: ke sense
0: abadi jwe lalan jona jarang na di surse daraga zaba na di mwara si daraga zaba ila duwe mungi nasi njama ili nkwen kelami lakin la jisi duwe toka ilo ba
1: ore
0: si kuli nalo
1: kuli nalo lau nama imkami nga
0: nyate si nalo abadi jona njwa alfora tulen ake fora banyet tulen ake
1: den wajile
0: ibja abiji ona njwal fora jitinage
1: yaba nya jitingalo
0: mamusiela kan ay lonji baradio kwa kien worrengale ngolgal kien borngale ineskay beniki oto abay lon utule bulon ne ko ele sanyi iwize ni nal mitila sa asigi jaldo ale njwa deisi den sori ngere ngasa ko abon jurunga kale ira duo borugerin si dabas ni mabawa ye ila risia sen ni mabawa he den na sasia jundi batet
1: ditini kien isis fulingi
0: ti kien isin yet dini guen kilal ba kien kain bas luiti
1: na ele si jundi
0: ka iyo na ato na rito umang na tulle na dig awi na de ila duo kasen sa dig awi isko nyet tin na mas kala na ilo
1: na kiyun kwa na nang puto ni mkwen keli tori digile yani masalan kien atinengang abas kalan na kiyong kwa kiyong ota hansi ngar musale rimeng kawe na songa iri kawartya nang kenjelunga songa iri kawartya na magasin jisi ya nang jizata mungkin nang jizata josu nang din jil ela marangyeng diyang karing ere bas kaya nga na din ela risidar risang kawe na jih ala pa bela kya sutpa na jwa na
0: wajih yasi njelungal bela haini na jwa lakin yasi hayi nasiba idi ne do jino gudla jarti
1: lala se
0: do jino urgul na kensi simo buli di kai ila den simo bulo mungkin nanin yarifiana na shiftana risunwa taben inde alan jene ila lole fago
1: lala se
0: ban fago bay den juru le yalan jene fago
1: ban jene fago
0: illa bay aribula na tolla bare se di sogoda bu kan risimo undul ba
1: Ela sinama segin jundi na ane fiya. Kisense ane dog gilui na dog yane masalan. Zaino kwa kinsis emi dogali ilo na yenis kwa fotanga se gawatakaya wala. Kwa kisis gawatakaya sa dambele akal nga ba. Kang abongan kwa alboruntu leke indi nga otangan daraga se askal nga ba. Udi neski utomporo nga kiwi. Ilong bial ari ilo na abonga kaminga na kwa kinalbi si yang asa gawata bao ilong alang kianas lia sogote bukwa la gis kian konjola ela wala na yen kabedain erisina si yen tarika wa kaba na mibia san daraka ba aning aifia alang singki dora itbago alang ye tulle kafia ba alang ye tulle den juru le tarasi nga jaba namas in di nga bong kwa si jangwe asa gawata jawa namas in jwa la ingal itiridain erisonga fo yin diyongi asa ki erker duldungo ke gafala kidem bagi yani ina lomba isa kainu masan jiyang masu fiye jago wala ne la maran dan orren daraga erkene nkere pie na erkene nkere daraga
0: ye ga jiga sin jwa lakin maran ye si ule nga fiye ba san kilas kilas nga kilas jwa wala jiza to yani majbura jamba zena ki gavala ki kwambere na yani ji sun wa daga tina ba san kilas jwa aldi worren gena jula kai
1: ngale sai
0: ina na mara wudi ke na kawal san alun dan worre idi
1: kanji bara to la ka imbele sai kangi samin ki gafare dingis anda maran kwa kinal barun ken otangan kama ge ka wai sanwa yen sanwa an eriki wela kundula na kita al kanel ko le lan kwasi otanga kani otangan kwas kangare mar liana mai kile le in erisi inna ngai bawno den tarikai gi al al illonas kela otanga si gawata jaw a illonga la songa disnjuru sidok a riya jaw ne sika jaw kangere a alan kayen otanga pal akurite ba kadun jalun le na mai ndalalong yani ken kwal otanga den julun ka mage yen ele erisi wakit kandere alan kumie na kwa ele tare sika yalan ki otanga si a kulle a na mai ele ungi na ka in amin yani duwa ele saga wata jaw wala itrik a dinjuru le sika jam na dok alan orrentare le skil majang aba erkiana lunye san jikela kwale jago na illon nasboru dio kinga sile koyo en waralan ele duo dain erisi bawna tarif yana den source ini a ki gafala bas maranki tuka ni jana mas jin abon ko ele sinjo din aldin sia si kikker je ngo barai sin kinga si osaga faidio bunya ele ndara na madaraga a ki sense on ele le son ataka tin kerel a na ba illon na duo kenes duin belen si korong yana e duo kyanas utonga gawata fiye do basin mel ki gafalai wudina a in kaminga insanin ko den surin yala lo ba maranga duo kerlo a na dok duru al kibara sikaka we na ma ele ungi awle na ma dok waya lan sin itirik o sin ibara na anin irsungo masalan a din surin ken kamalasi aisin daraga jawwala din surin ken a jayin ken otasi aisin daraga jaw kin kulumasi otto na makwaya lan kulumale kolle ama sigidin kulum jannas kidi biskija din kidi biski si asa jartino a jundi basan du ker foli na ding kidi miskin deng deng deng anisi deragam si wala deng anila la kane deng jawlin dora ila kane onu songa irija na duo attakatin ya sanye long abaji lungi na abboja ngaba ding ammo ya sallong namon ammoja ba lunyal ba ding abboya sallong namon si dogola apanga janga no makin dogola ya sankalnga na takatin ya sankalnga wudin na jidiem ba jam marang kela infal alomba asan kwa kernga si jami inka namaskar sai amin zaina masalan kwa ayena kidi biskin akawe aningale tonga apangale ayena inkeria alkinson gonja orte awel balanki kwa mbelewa bitmana nai kwa kulfi membenga kangene ska ele se emi wudin naising abad duoker si jwa mungkin naising sokata bukwale kwa joja ingi wudin na gine itirik osaka songa ingi anang ding amang kwe matine sin jisiro kela aningale kwa joja fia takatina ibalang ding amang kwe siro kela inkeng wanya inga donga jaorti wala lang keng kormi donga jaorti marang aba ilon na ji in lui na jirso kera zaba abbo jana amwa zaba ammo jana abbo zaba dok amman dogole kuri siya geba alan ding kidi biskin keng keng kwaranga janne san ke kawlitia marang alan dig si jegila sa jijal na den kelmatu lei na kwang otanga le kurwas keba na den ayo real fi ki kelmatu le fi na kilum fi bagi fi na in lomba alba ele ho poro poro resi na majani asan kalnga dok takatini asankal nga abagal ilungi na dingi yankitin abba jayin leke yi na kia lotok bang nama delin siya nga si julni iya torik inkame akuro deyan kwe si nungi ala reyngel ba anending abba kia rog gani dog kuro deyan kwe nungi ala reyngel ba elele nama ounu songa daraga kwa bang kange naka indala amin udina kwa songa asika ines kwa joja ingi kiki yang amman dogolyang zine kidi biski ngang otangang ere na ye nama ding karajay nama dinga mangko se dinki de biski donga ja ya dakki jay nama dinga mangko se dinki de biskin ke ngota nga donga ja ya nama den kering ere ken ki tuya sa yesu worige ja to nama benna ka ba na korngali bari ki sense unu in kin utongale na songa ba leba na awle dok al long na ji ding kidi biskin keng kamala zain wala keng kansi gain den adde ajundi ba asan duo todog long abe lui ne ita zanga ba alan illa ja alan kulum elele jingele den ani kanyana leji jane zauliti alon ba san kwasi jemin kangi yomnin kenan karin yaw ya wala kele sisin jage wala ninji ardigi leja ba in kamya ani ka historic rinia kele kenga ay fiana yaw to innan poya a dog jammale ba ohne itri din sources darra ka jaw inna kele biskin han sabba a na dog well I say in wa dog ohne sitir ko sini aba ilong na kwa kulis tabun kari ini kede biski in namas dog wasan ki anile ausini kilon botan ken daragale
0: magan ilonye kidibiski jamai le ina jirso namo maran e kidibisi burbadalin kun songo age
1: lolo
0: ko wasan wa kai matinin in kwa ka albu kuin kidibiski dalin albu songo dio kala ki maran kai nga bon tori ga hinin kai kien udangane kien kien yet tinzin gwenzin ilo kidi biskin diyo kay
1: aywa
0: nous kandirol
1: aywa baratul legi taras ge jela joru legi jela zeinaki amonga bizad wasan amonga si aldia masalan kidi biskin kin songo ay su yonde otto jikirin abodien ardik si bowli na boyalan ka ba ay san bingasi tumi na iribo zeina ota kayin kila albulin na fay diyo borti masalan in jua silin silin wala ariker otanga songa ka in silin silin yin badil na otanga kernal kwa iri kaortia alam guwil ba torik at gijigedi bulo alam bawina ka ba na bawuna stestes ba
0: resanga
1: ki semitang
0: semitang
1: ki kankangan
0: yani kira kul
1: yani otanga songa ka
0: yi yani hatta silin silin dai bulinga ba wala ki si futu akel ba
1: lala se
0: marang songa ngere ki gwelan kangina kai nga bawanga lazi futu ka ine ni resanga sa jang
1: ka sa jang oyo real gi lu ni
0: otanga kelali lone songa gatingena kai
1: na butokeling ai wana ilona bi ilongal importing yalan bi iriba nan kien jayngange a abajunes ni ma rulenga ammo kisense kidimbagi bizat kika amonga kai utongale fokonga kan ajomba jaro si songa futojel namasinjwa kama se erina erina erina eringa a kela dok songa ko jojay singena awna dim faydio na riajan na kinkilo sikage na kinkuyi sikage na dinkil masikay na alan dinton sikaja a paja na jey na asandok a konjola baymbake kwa kernan kidim bagi aba ammo jangana din arusu kwandio kidin to yinken otanga jawka arinsiyin ka arinin nan aka innan ana ka urkani yunis arinin nan kulena innan awengi ke gafalai ouna ila risine jase e ki barkay ne skule na dok asay lumfisis asoka minnes ye gisi kela baba feline kela otanga si jaw marang kawel alan jikale jang alan jidaraga le jang asan din source daraga ja alan utosi den ana zoba incoming amang dale sisken julu alan bay doma jingi na maskil masiken julu alan bay doma jingi na mas ni malulla siken orunwa nyet indala jaringen ni sey lulla enga gato alam ba jumono ji kojo apale jang badilal nema lulale jang aban jumono sursi lo tokkele jang utuntule a ke gafalay aba amon ko ijanga nikin jang kele linkay nikin arunga kirin to in dion ken otanga orujaw a on din dale su futtenin ko enjay na ba dog jirok abbo ijanga na din to in ken gubulan aldinga su oro jawingi wala alqwale janyi jwel ay nin jasan kin gubula janyi a ke gafalay ki sense din surusi na sfiye jawudina a songang erena aranji doju mones a koranga kitwaro aranji taga kike din suru jutumona erejo ele din e yankoe ayeneske banyungi din meram a na din ummi na dimba kelale awna songane ja amando gola dok matinin den dio dikke inalombal ka amando gola sisikas orte ba marang a dok yani incoming al kilma kutto gara geba marandin yes kangis amina dimba si kangis ami zainab sunel kayan abon incoming kuro den ko nuyala renyel ba na ding am na lena ding am ko lolo amina ding allan ko sis ami aba illon na jwaran jingo wuri na jike jasatto bang na lom fi adam sike hawa altewa intewa san suri timmen kawa na ye insilong in risika bas jitia dogal ba dois suri sinas aw gudina ba ton joke alba doingi na manga ke ba dogal ba katabana nama ina uni ne sindalemi
0: jibara dia iloren udike na gisho ye kida bazilong electric tugo juronezie kang ina kay nang inang wa al tugo juronezie kise iya ang kwa wala gal abang kwa dinga gain niki uto aka yaba inang zini na jijami sunga ge niki ni sia ga ba abang kwa ninge masalan nani ye kide muon ko tonkein mungkin donesin ko jajavia
1: lala sei
0: ya tikidi bidkin ang ere ati otanga sunga ang ere kein kininin
1: lala sei
0: den muon ko ko jajwa mungkin den muon ko kenen zen ammo si ko jajwa
1: lala sei
0: fakininin namaro sunga kein fa ingari si duazan taga haddi den via wala gal nas tesvia kadon duin sabang ere mbeng alung maidik al kilmai
1: lala sei
0: kang ina kay ngam al kilmai idina Adam na hawasi loto ko wala ga jimbo surto gen mamarang yani hawa Adam inden dulule kuro yani non finnu le mbibo tok bang mamarang ki jasada yani
1: kergal bang lala sei
0: yani bato bang lakin maran ku akai ne musa ina ka artiaba ye njardi huon gal ki den gaim zati den ditini na amwal ki den ditini yani kwa sunwa kai ne se je yani aske imbiki njani
1: lare tarasi in le karo ni yeles aro bara ela sabo ku sia ke baji bele songas apajela ela sabo ku sia ke ba marang bara rikene en kriya abas ji du so koro yani na fesba na janyi si tagamba ba nonu ngaba jami na fes jami na kanye gisi
0: lugumine
1: tagan jinwa ba zaina kidigal madil dio bu ngel na pagusa am ama so songa amina stane ke ri janyi ka bo waitel anas ke ri nyi ka bo waitel
0: yani ba hadu den mai dabu
1: marang na ma rikene inkeria yani dain marum amoro genes fiada jena lulan ungu al inkwa ke al kulke yage marangal jenje kergeli yanga nan ku yanga kan maran dain gede kergeli mungkin nan abode ke na amosi kafi ken kelesi kul iri as jawrti bal ilungi ne ken kai nam jamana jabale inigin marang yetti melsa ajial amojang as rikir jambar ngannon dang jonjonya kelana jijuel amonga dinga si namasto na asandeng abosi infaro ka aile kinsi janinas tongin ken taringa au kas otakarnga kuin baraw no wel alang a kisen sei yani ile yani kas kwasonga gi wajenga ye namas nyanga na el ne den tonja aslomba kal rike na mitajan naske ni ke na sai yake albalun allan koy kam mitaje bizat amma kital naman in kawe na lekin abonga sis kerim boto kawe na songong ere wala payin yung ere songang ere kele linge na kele ko jo jale onu
0: marasi dinu ngi ne ay jonu ran giz korron karan izaka na ammo
1: ka ammo su korron ringel
0: lala ammo su korron dinga jaram
1: ammo su korron ni ngaranye mati induo alkenga ken jayngale ken kani den abang dairle akweli bol den ian den dairle akweli ngiba ya mati den ya den abale de ki daira kweli ba wala galie laisen asfia ba aden aba den iesi otanga kernga inni barngon dang alden surin tarengi jalung dioske ba jibas jwa aba marang se maraten talata jwa na anesfia ba dilian makaltan abosi karang kesense
0: ka ini kigan lol kigan marang hidine induske sengan tuske ne kia golban duto de zilmen ka
1: lala sei
0: kise ilo ine udike na kwela san kwa min kerin ka nga na skutkul ka nga na kai nan amin idi neji oton den tinile abo abokin na zi yangwe ke na ilo ngina yangwe zi masalan diong ni nas don bai yangwa sa yonyonya ke manatu aba arike ne ngwal abole wori kikin so ga wala ga intina la sigidele kan na zi ya lomba kazi bazilong ya la kwel bampia kaisi koronga erengel ba wala amozi koronga erengel ba lakim marang kangi na kaina ngamin idi nana jalde wazo donga jambara uguti
1: mkine
0: jaba jaldo ne njwa jwa sangi ya mkwe nginsonga jalungu wala kala jula sang jayin jalungi ya mkwe ntaski abong haini ndwiti abadi jalde wale jalde wale njumwa na kee na masifali kee mbama alilonga landik au izo
1: bara di mbele do gitia iba marang
0: yani ka wala ngi undi nazi ammo nkwe ndi nazi jaga alinjemi ala ammo si koron jere nga
1: nazi kutuwa
0: jayi marang ka ene namo mitiri nazi idi ngaldi idi naki sense ki kwel ine indarale alang ammo namang abo nyatini kwen ke zurunga zin kai kinese lombi algu tokfia marang alba kale hay kale ne kerker idini ji ammo yang ne ji na in aboy marang ke kuongere na lomfinde nuile bibo tokba
1: e lara si
0: hatta ne dok yani ya juse ngale ingwa aba elunes ousi surbani ana ay do de nyanto nyini ne kiana awlo tok
1: na awlo tok kon
0: e idini nabi khalas awlo tok ben
1: lara si
0: awlo tok ben
1: aw si tok si tim memba
0: ila si gul jundi dok nestani ila si wa kangi na aba ilones e kwa juze ka ene para kerengedi para gila se nyazin asbitin fe bia juze ene sky kang na kania ila para al awalin aw kori na kaunga dia ila para aw si no tok kai
1: alan
0: kadi surji mu
1: e lala si
0: ani para gila si al ya kyo al kenga san asan wasi ka kangi na sin kam ga san abongela na amongela no tok kawal
1: e la yel bi ko aw do tok
0: bi ko aw do tok bien ine mana to amin erikenes kwa e ton dio erikenes guling ne ineni intes belemba yani jayinga kila wori ga duiti aba
1: e lala se
0: hatta al kayin yani mutama de nuile wargal wore kwa an ki gavale ki kwa mbele yani wore kwa ndie nuile insifality mana to hatta di biya baba wa kimbele ngal ki kana kemi atin biya baba ko agar ngasi sin valdi mato erike di enjaille
1: na wari ga doite ba
0: ka idina ila doral bi al ko kanne nal bi banni
1: togage ba
0: togage
1: e na ki sense do jare na abon ko enyere enga abon ko al namang ilon nas iyan ko isko jo jafi iyan ko matining abo den toyin ken aninga se jammai den fi iyan ko na maden ardik sikke na membelen alamba tuga aorti na iyan ko adinga kenen kaminga a dinyan tabu ajjen songar singono songa ngunyungona sulum ringo kadu ingi si kerraranya sanga elbanan toyin taris a wala sang den tong ri a
0: matu ile ka
1: na jidingi su puttane ko enjen
0: ile lan iyan ko e kenzi matu ye jayin si minjas buloba wala jansas no
1: e lala sei na ji abo aba ele linjanga na ji jayinga ses janum ke sense abo koronga jemba ding iyan ko sibas njwa kia se lan kanyu yalan ko auto ke al o kaina lo toxical do na dan tong intaringa ka na mamaran ki korai ba wala kila ane ba sangurngura ja wala yani ki bele nan bele simmo bele simmo ila din kamba num siro dendulo reyngal na mabawngwe na kwa au taras nin kwen loto gane be a kisense ila na madin ton se daraga ba na din to yinkul masis daraga ba na makabeng na makwa au duo tok beng na ma kinjay nga irija au no songa utofoko nga bang atin oto ji abo ijanga na kidin ammo din kulum kergel kya wala din ammo din kulum min denga ni ses luiba na kisense marat Amonga dog ere ne jundina kienkelma soldoroga indeli asanye amonde abonden
0: kidi
1: biskil lo alomba ere songa yese anipi bas ilomba tini genes amo kerera wala siyesi
0: wala gala
1: rikese are wala kenes riker gaw a era dog ngoma songa korongi
0: namangi ali yani gutale wala gal gut urtutunga ingangulie kese aba ilonna amona abokay aba siele kela anin jeldawi ne joan jirsingo asaji ammo jang inalanga joabal jannalang loker jirsingo
1: e lala si
0: kangi idine e la ammo si jundi yani ingari gari zenamin inzani gwenden dioke ne inalombal ye den dia ye kya ye ne jaka ammo lolo imilom vina warga si kangi ne yango abojoni jigile bo onazir
1: e lala si
0: kangi ne irel idi irel yani idi nga irel ba ye masalan ilalang kwezi irel wala la kul basende ngu
1: ya ari se akol akol balande taskeren dubanin ari kerke
0: magan nana lomvi kwagu ibara dia kan wai bakal lomvi kwae yani ujal je loto nyua duala ke basan kerger
1: fia
0: mana tu ile dual ila ammo ker undula ko antule keri matu ko la sem bes din taze musafa fia
1: la la se ya
0: ko ingeri sina ma min den kil man die na ko elba yani abo jona digla hasi ammo kilal yani masana dai boru ammo mungi na jumara kul taba nga fia na wo kilan ton jasin kere kere fia nes en nes ila los uri delle ni ko amba den abu wo a yang ko kere zeba
1: e la la se
0: tas kiren katije bi
1: e la la se
0: ni bona na ayo ri fia Alamazi.
1: Alansin jay ne den de tini.
0: Alamazi jay idi na den ulugi na lombia si den ulugi na zingwa ba si yang si awnyowa. Ma ju bi al suru nga ulugi mba.
1: Eh lala say.
0: Ma ju ine in real irel wala ammo inal irel ka inzi iwo ming yani duin jarile inzi erenga. Ma ju in lombin in lombi na imbereng alang irel na ina lomba iye ina bini.
1: Eh din bere say. Wala iya ibano urel marang lombin den kotay ayye na min den digile iye na dayin iya awasi batok birintewa dayin abadam si namai elai na lumpi kwa isang imponngi kisiyan si
0: ayuduo
1: kedeng iyan kwe alkwa autoge kibaray nana skale awusi dilom botin keng tengeng ale
0: dilom botin tengeng ale gabli na zawusi ngiba kidi mbagi madinin koronas dayin sawag di kelkam na orre kwaro kise ini dogo langi suwa bago na remember na ferraba kisense idi niki kwel arang in arka na kimberenga kwa nye telefogul kiba senga zikirsin awa ilana duwa sesi kwel ba una radisa marin tuskele asan senga bulong na kisenga na tumu wana irije idi niki kinsi alkirsin ilang kirsin warre dungo arang kensi jatko na teyanga yabung na kila na teyanga geba na kidin dora walagal na kidin jayin dora duiti aba nama sabato ja madinin duwa gerke na galki kedu ja barfatay namas dan sawakil kam na kiyo.

0: Warra kwa kisee kurone kai nga na madu kwele sandai mbera tebu nkago kisee nse ilole nkwele lando ka unge na kagil idi neki kai ngisi koto inga lang kerengel walagal koto inga lang kabung real dingi namas war tayo nkinde lang walagal war du ka unge di nasinji njalung ilole nkasa asa su nga taga tini ilole lang erel duin ba min se wule nga sanga ba jibar hadiya galba ka ngati namas gal kain ba masi wule nga kisense ilo na marok su ngata gati ni alang ki dele kirsingo ini na majar na bar nga si donga ani alkele na kogul bara sultan sultan donga gi ani bara Musa dogi donga ani aljanna jago bara Hisen donga gi ani bara Muhammad Adam dogi donga ani aljanna jago bara maman dalang dongi anni sunga bara Muhammad Ahmad dongi anni bara Nazir Ahmad Umar dongi anni sunga bara Abu Timan Wada Ahmad dongi anni aljanna jago bara Tijani dogi dong anni aljanna jago bara Alice dogi dong anni aljanna jago na bar nganya tinin kueng dongi anni albel na bago na ina yi majiran da na makwela sangin kalung na singin jalung bara anna jago Habib Ibrahim donga ke kanni jago na janga ba na singin jalung gi wara dungo ka iloleng imbamle ali lolan sabitang aba duwe enne sin kwa walgal dawlori genne jisi itiri irto dimbamle lalina jango ti nasi awulen jindereng na jin zin jalung inno ka al si alung al sunga ta katini imbamle alang anga inna madigi awle ji al si awle nyindeling di imbamle le walagal ila di lo ila le al gi hawa gi irto idin si awle nyindeling asa ji di insuri si ajalum wala futu ajal ba wala idin yine ki ngutuwa ki asimi nga doke nga kang kadayin warre utuwa ki indayin warre kisen sene ye nga si askawle ba zeninal kwa yin kamenga din surusi daraga aisin jaw din surusi aisin hamen jindelin din surusi aini futojel ilal si jinjalunga sedele alanga jufunga ba ki uto kwasi taman kwasi kwasi ki mborunga la ki gutsi kalti yana ki gusi adil kalti yana ziyan kalunga ki namasa ki gudan koranga ele basan kalung wala hata kain usuranga wala galda dayin warre kwa yeng askal ngingi baki nguto nga si alzo nga taka tingi nga kiasan kain farre nga si kininin kawaliti ati yeng apa kini alanyen taka king uto nga si kawal in loleng namaki sense su nga taka tini alanki kimbele nga si kirsingo nadok asan in kalung innu jina asa taala jang yada si jin dalan jiwi na jas do
1: na na la pa janga ore
0: na dog na sa ji for nga jang
1: la la se
0: ki for nga na su bamle e jago
1: kise tulle ki bara na bara fotta e bara na inna ngani ja kel ala mani kirsun o masalan lo elele asaji din olokke asan je nga na din e na sa injeli ni el lole asaji tar ganga alan loke liya jaba na karin jawngi bal alan din tar elasi alan sim putto ja na ile tirrin jarin kangi na kai nan amin an ne hawa el ne irto alan toga jawngi ba walan alan ai argiya ba na jawiya ina ai masalan jalnes itirik mitirin kwe uru zaina borudio alkain ina asan kwa racing jang amis rejang na jalnes ki duo kinagal daba na may jwa badi dalang kor nga so nga yingi a jena bo illo wale nina langay ba marang ji as jalon ba indala al din sursi na nyoke jalung wala sare al dok din sursi asan kojo kergela ina ay oto kal anganes induo din denke na ine kiana elnes ine pago na jikali jana njwa urunda gala jwel ba na karinga jello ka al din toga ay ne olung so kerle aba din eri tulle enga wala na din eri jamal enga bas alu nga jikalo jang
0: wala gala bas ki re yani ji in kina in sabang ere de in
1: do sur
0: ne zundi
1: egal sare kala bas awlen
0: o gang kala sare kala bas awlen
1: o kala bas awlen o
0: nyal al miskini ine no miskini
1: ine ya burwala kwel ba no miskiki ti ana miskiki ti
0: ba sha na mai ridon
1: sare na ma jumona direi al mukammasen ke nga wala elele songa ke mukammas awle songa ke ana ma jumona reito mun do asin yemba inaka in ya ida din source enin jeyi gila janna din source se ajelin e balankin ota kwale jarang wala kwagena gisi ay kwele ba ne sur dinki na insin na ngawlen kay lala ingisin wal fiyudun wajan gijan na din source ajwelin e ba aw na din surin ken otangan doro si jalung na san din ba min den jabu si jalung na asan in jalung doing al kwangin dio kari ay nin aran na nan do doing isi alan dok agil do doing in siki ke gafala la ba wala ki se ba
0: wala ki kuinki
1: wala ki kuinki ngala na bo wala ya olok sike dele in le na masonga takatini alan do din surin den ologin otale futo jere annan ki kori annan ki kai ki ayore wudi na giddingi nas jijalu nga jini elala nan sagal jaring asan jofo din sursi naman ding eri ela den to kenga asa ela eri sa jofo ba mana tu jidin sursi na sa jofo ba din sursi na ayas jofo ba sokkerle aba lo ker gi o mungkin nay eri elele songa apabulo walga a ba illon ni na duo din sursi in jellun o to anan gis duo en kwa don soru dengi alamba anina makake goro ai ya aba sin kwa don goro dengi alamba andina anina makake soru ai ela namas illon a alkin wata kwasis jundi al dog din suri nas kwasis jundi inna kangere a albaye nas kigitia ki janga kul aw na din surin ken otan hasi jalo ngasan kwasi ani jaw era enara ajikela ota se ndala jundi do kindo kola si nyoke jaw na sekeri julngiti nan saran sogle a tagadi ni si an karul bakwale wudi na in kamin dutun kwe albas ela kuriti al kulonga kafi al kulonga kurtu na amanji jweni ni alandai mboru dio kari kilma nyet kabun a din annan karun ari ne do dui na en kwal walan abun a jundi balanye bawno jene jebbi amra ji jabuno jawna
0: ge
1: na skurgol ka ngana kay mbele semi wudi ne ki asikeli ki kel marugo ki kay ndogora nyet a alan do ne jana a din sources ari era si jofo al lumina din kenga wala alan ki kuyin ki nga jar na din si jarang
0: al miskira ya barahia ene udi kedo dai ngore idin ne in orisa ta ya lomba aba orre insan ilalange ya nan ila insan si korun korun na singe insan as utufutoke bizat aba amoke
1: ila la se
0: aba kwe ke na de ke na do na itike na do ba inan gere bagiya sa ke ba
1: bagiya sa ke ba
0: sa ke ba inan sa ke ba orre kwa kinama korun age ina lomba
1: aba duo dengi sir reñol ba en kam nga di koronya asa uto futo jang
0: asa uto futo jang na ba se si jami e jama ariel nu ile long di no koronyi ila bal ba koromba lamba je
1: la la nge
0: ba ma kidai nazara kidai ngore nazara
1: e la la se
0: mana tu giya ba lo na duo apa yani masal aba e reñ ke na kan na gi iyan go en dogola zanga na wala gal abba en dogola zanga ni kin dola tin ka kiriki ne ile duwa ko la san dire yin kina la gari gela banya na manja bata jena ba ko belan ala ba din go na mai ne ke ajinya na mai kwa ala nga ba uba
1: dina manja ko as to futo ke as uto ke ya jamba
0: ko akernga ko yani ko falling na mai gisi uto mbaraka ne ko ezi nan kan si jinul ko ezi khalas na mai jangi di go la za hamas kina za na mai jangi ne siro kaja
1: na kari
0: ne siro
1: lulaja
0: na jana lulaja na mai kafi real denga na mai jundi
1: nama jundi
0: na ji to kirel ba ega nama jundi sara ba wi ngana su duo keren kwa wala gal erigeer mo ge nafsu ila lam bulong ne ko alam fingi na dele ker ma tu tagan ker
1: bu ngi ker bana
0: ele matiel ba mberen kasi mana tu kin kwa sare aba ingerisi na nga kasi sar do waran bakela ne singa ina nga ina nya lai ba khalas gi la ker si ba den die jurgo na manin ke na appa na musinye rok sare do gola ela mana du ba haddu ina ba den ji di nyatin go ase undul den ter gal undul manyat
1: manyat inda lai to inni ngalan de se kwa indi orenga
0: fo ine ya orre go aka na masinga min kidiyen bagi kidiyen bagi ni kidiyen sat awno kayen dogola zi sheja kuro awnas dingwe si njami njesi kurujang ingri sialanja hatta din jinjelu ngi ila real korongi kwante bungina zwaba ila real korongi jundina jena via liano marangi rajanes injwa in ali longalan ki indora nyanga indoral ki nyanga yala be maran sokira sagi indor di jofi kangi bibalusa idin na kwa gerna wala borngo gerna kwa real ilawde nuule al korongi den ko si kwante bungina zbere mba korongi
1: e lala sei
0: fa ila e kuroga kiden za na
1: a maran kado kwa songa si umono skien dogola si daraga in ka bedil asa in kwa in ri korongi na jaw maranin tari kergane na sinjo iya jones koro jenna aba a dodik si den ko sirog nan kwa do intuga na ma ka mining ya den ko yana masun kwa na koro kasi kerege din to ganas gay no masun kwa lara ke ngas koro ungul asa toke ingi na ka kor toka ngasa welba al marabias koro je asa koro lulanga wel na ka den ko en den ja elaye fiya annin ka por dungo kenga insalun min ni ne utas boliba addo itina donga pare na lutti laddi na masde en kwa in erisi nan ka nya a ouno elen sabana songa ria kang ni na ye na bara tolla kwa a dingisi kwa indio ria na jwa san jawrin yara ma fiya ba a tawale ki daga ba ki ngurmurai ba na ina zuwa ba tulle alai ba jaw marang aja riker se jagil dem badil asanya ila risitim nga fiya ba in porrengan sabba fini tiki sense
0: ma yele ingeri na makwel ma dinga lin gidi joji jurgo al janyaran iya jeng wala gati iya janga wala ti abba janga min wara se gije na janga ba in ma dik ingeri lin din jaleke
1: e lan se
0: aba gala ke nga ba min na ujana na kajana jutumo
1: na jutumo alanke
0: na jutumo dile alang in erdi le ke na ker atin sare a kim forenga ninin ki alang si taka kaja asan tanga yanga zi in jawli a borudi ke ki sena ka ken kwasi umon kion ki diem bulile kim forenga lin kaminga abage iti ke na nes kwa yezi koronga ka wengi ni jial iya janga na abba janga na jala basen yezi jari yele aba apa yanga nes aldi kawe fi dina dento en kwa iriza za jingin dire
1: e lala se
0: lesin beren ji bi ka ka ba en ile tile wala bi alba wala bi yani fi dina dento en kwa iri kiral
1: e lala se
0: ile tile agis kila kwa ka se
1: ka se en ile ka en
0: bi alba
1: albio
0: uja fo ilo len worre ko ki un riyake
1: e lala se
0: un riyake
1: se
0: ma dai ring un ke juri worre ko to abajen na jingo ba zaji filan barang iri zaje ngana sundurga enga namaki ayanga dem barang iri sundoroge na real deng ki moral deng sundoroge mungkin na jumana
1: mungkin na sen ya zati
0: eri iti wo mungkin la ri na deng sale ki anan de le tulle ki
1: na
0: dem barang iri sundoroge abagal eri ki anan deng jutumo ngere ki anan singwal insi inen jutumo namagal fingi na naru jeng na yungwa ye enze dio galba
1: ye ye do ile songalo e ele se songa ngere
0: kan ni awne kini ni lokuro awne kan juro nga si teka
1: awne
0: su ton kiwi
1: ke se enze ze ni na alkay na min a jalon jiduo ananer ria jam a duo ela din to ka kaji ulul gelum a dele songa ria jamba wala dele songa zalumba mungkin nan din ko aji jeri zata rinin kene ya ful ngina sin jikin jay ngale ziwa awne ela si dan joro le ka war ko amanki ela si dan joro le aka ba bi innu a jalon yeki ki gutan anela iba aki joroi wala ki a ke apingala iba alki joroi marang alang surunga si bagikan ni nasan tingkan ni nasan kiwiti surdio na bezat alang kaingi si kwangi si askundiba nasan kiingi si jalo nas kwangi diyo jovil ina duingi alang kaka a asanka doro a wala asanka daraga a na duingi si na duingi lewe nga na duingi si na duo si awi alilu.

0: ne jiti yesi na tabenjo na yesi e bduoto giza to dinzo
1: giza ndo na tabenji de jato be enes tombo ya na akeba na ji ela se ali lungi ara ngiri jana isi ndingu bulenga jelna yuru yuru ja aha wala masana
0: duo jinzi jemie ega ji baraki gavale inzi jemie ile duo ye ina la lomba alkai yani ina lomba al kuru ina dele yani kawe na sani ko ya kama al daurai
1: yana
0: ba insani ne suku yenge ne ji
1: wati
0: ji ani ngami induo zi al jena tabe ngi na aran yiti na aran ba awgela se al kawel nothing ile ribetinga zini na latiki kanne gundi ne ji den gidi biski lozel ni hiba
1: ai ne jalia makando ina kabinga jalo ma jiwas ka imba matini ngela dosi yom digi trik ya ku sese alla selba marang ani ngela dosi trik allang afi ngastu ga kere wala wajetare aske ba wala yani masalan yani yebo ani fiyana lo kerge kinji ge ngadru yani zaina lelsi abarra to kenga kafi ka ba pindi ga fi no ma ota ginya wala aha na jato an ngela marhala le jago ay nin ja sa kela se droa jaba dok ba ilo nga din sur se ne jio ye se ba jio nan din sur ngo ta se ge ne jio dok du se ba ne jio onos jalung din sur se kin ota nga si ay sin doro jaw
0: ma kan gibara hadi izakan na baim yani lelin ko ya sa jang na kuliyom jannes ke an dai jundul na duitines murat karrel elelun ko jaba to korke otur jamal janni na den dai jamal janni ken kan jamal janni marati ye aba nyangai sam murat via bas yani ba
1: lo songa karrel
0: bas lo karren na ba jamal duiti mar hatta lelun ko jikla ban ko ire dorala duiti ba annan ki berini jaldunes bidiga ku ire doran je ba jijwe marabas abas kan no ki wata jamai ni ko ngin janni imitili warre kwa matu ila ila ila marile bo ile dora se beter rengen
1: eh lala se
0: matu insan ko insan ka
1: insan do benda lo
0: insan ko yero yani ka kwel tulin kwel bele tulen ehtimam kwel lan jie singan yani ki tulinger inama dalin abon ale ba hata amon do
1: yani
0: do kwel asan amon asan abon yan sinan ka
1: bele simo jemi
0: amon na kwel asan abon asi yani inan kawe fa ile dual zikayin yani abola kyan amola kyanas in kai ne in beren kalki in duo tonto kan ya kama al si yani kake in kalun al juices kan surnos dogal kan ne kai zine in beren dengal dengi na duingal duingi matu ji sunga karas kaimba asan din suri nyalu nja dule juro
1: e lala sei
0: karas kaimba
1: din bela sei
0: so mungkin nja jalu mba ila residin tabu
1: e lala sei
0: mara ezi jumong ilal dingi ziki kingwa nga e jena kian dio jingiti na real kian dio bunga lan jore jilo taban tabe ninge
1: lala sei
0: nan jilo kula njilo ba
1: kula njilo ba mungkin nan dia an nan jilo da mungkin nan dia ndik ayo na edok iting konga ki woy ngwadal
0: kula njilo ba mustahili real kian dio yani jia diskanso wana janneski gubo jani jino kiandio chawo ngwenji
1: kula ngira
0: ngira joajilo
1: anjira wataga lala sei
0: aela una ilona ngira kare
1: na kikira kamore
0: yari jago
1: kisense namadok wayalan ai waji ina lomba dok yani masalan wayalan anin irsungo kin daraga sandin surisi daraga jaw kisense ayene simwa dok alba kirinto en kwa awi ele sina makawa san aro yani masalan ines aminba alanji kwale karaye wala man aris jayne yizi ilonga san kwa kare kwale alanga jobanes kare marang alanji ayja asanji kelikil ma jambadin surinden jofong ere wala kalikil ma sanga jayin balan din suris katija ki kwangin al ari induhi nes korofay jawite ngi asak ela dora si jantino marang ki kwang awuno jayin arungale jayin ayo ari si jayin marang din otanga ki al daragange din jayin kwa kurisi anera geba na dok ariya keba ailan jisi kwari tuga jayi walalan kwasi ki otale tuga jayi aba ki tulingi marang duot aise jisu kojo jafi ala nyese ina toga jawiti ala ndia njuru le na baba alka imwa masala king amman dogola si king ota le dake ala nga jelo ba wale king ota nga nkormi ala nga janiba bi inu al ilong ala ndi donga futu i king amman dogola le wala lolo donga futu ala nga iba wala yanga si din karara nga jawiba mara ota nga ke indi mfe indi yong seya iba sa nyengkal nga awuna indala aro na islangan dok yani masalan al jankin jayngale ke kwang alanki kirkilma ay rugin ba otoka annan masalan gisin

0: kilgisin aldo an nan din abba masara nan kamya abba si iri ala kolwe ba abba jolu no konjodi wala kin otan ala is konjol fi wala din boranyan tas ki din gis konjol fi wala din e ne din baran tas din baranyan tas gis konjol fi ara ina joba ina duinye ene kasi diyo bawa alang aji koron si jolu na din e korongi kesense yani kay na hasila ge jaluna ding ya korong kesense na ding amonin sey nama enjoy na doing ye ka aisin wa marang in sika siki jebe la lan wonde in si jalu ida di sursi na songa fieja na ngal sursi keti ele jebi marang alang aija alam marang tabu sor gawe na masin jwa gi e na marang kal wa la ingo anna ilona in ding ko enu kianga nasin de mare in na fia gisi ay gisi nya marang ina lomba do gaisa ina mi san ding allan ko in tabun juwa san sare gal ding ya sa laba marang kiding ya der ye bari na ding allan ko isi kaja ken hugo ga jabun alan ay ja asan ding fo isi asan ding ton si
1: bal al yesi zulmen ko
0: ay wa asan ding ton si dar raga ja namas in juwa dog doing ia o una kaja na skin otanga kin si kay ren ja wala na doing waranya si ina ga jawo
1: kay in coming ay dog kimi dil zaina dan boru zena ama iyankwe wala gal girdu ma basa lango nya ko wonna de ala ngosi de nyam bo wi de jarti
0: e lalase
1: fa min alanji yani ki dinya ko sengal beriya ko ki dinya ngwe dine kan woshe
0: lalase
1: awna karaban zeni na linga ma yani karanjon wala gal lo jon karakara asimi jon karakara simi ato abele ne jigidimba kidinya ne gidinto en kwan karabon matu bibasin simin surban kullu mana loto bon jite bar loto bon lakin kornga simbage ba kusenga simbage ba fa ilolen worre kwa ki awnu utonga sunwa gela kabun al ilong ne jiwinge deski ki yiti ato kwa mbulinga sibagil buliwa sunwa kayin na abele ne sigurdu ne simin warasa yan kwanya ba denton karrahila debbe
0: debbe kwel karra wala wala ko ngien ko ni ngien da keke imba wala ko de ngien da keke imba maraka elesi ina amimba be no ali ay jaring lolo marang denton ken otanga se genos daraga ka
1: nes daraga na dog
0: na bara dog jaring ji
1: ngien jaisi dog nes ka ka we
0: nes daraga ka
1: kule na san daraga ka
0: ay wa na jaring na dog ka in usi kana swa inama ay long otto sogle da embo rudio elel kwa asur diol bay banin o shagya si tas de bay ine nama kweden iye ya kwen winye mendes bi no no mu bana ha kin dogola dieng ela kai na baw da sin bi bay na tim belezi diere do kas ba go man nama is gabala uto jabiti ela nama ye na skor nga ondul ki sense o no kelele dok songa sorunga si daraga kaw
1: maka ilangi daraga jo kay ngamin al azani na karrabon illa karrajon yani
0: jamaili
1: mungkin sin ji jeymal jiti lakin maran ki doradik sunga jamaili idi ne dien jansi jundi ne siminke no ko singa garti be dien tas de
0: lalase
1: no ko se gari akarti be dien tas de bank tulinga bang fa ki sense orre ko ki uto al ki kan ne dien kirsin sunga daga tini asan gidin su din risi jalon ay sin jofo na duolen alanga jeriba kangal bade anin kingal gibara hadiya nasgal yani delen kirel magal kafitani
0: na wodo mi si
1: kwel en kuriti ilolen do golang sitir jaro duolen ay ninga jeriti ba alan asan gidwo to do koyo yanga bam
0: lala sey na do dimbere jamaili ki sense kwa dinga kay nas kwa ngi lekil manga kay ngola na duo ngi si jefel na deng si jundi zeina ay masalan ka otto kwen si kwen utonga sa wel baran faal aran mara doin baran sa erini na awle dok matinin kadwing resis iri alan gubule nama duongi si wel asanga ne lolo
1: nama ki duon tare
0: jaw lala zaina kayen abunga boru dok mitil kana kamingi al in kaminga abas masalan duo gidar wal jannes kwa gis kien deringa kele ki kien halalan kwa duon halane da simin na balilego kororondo ka sababa ba al iri ba kangi udi alan duon isi songa iri ya min kidin si kangi lara asan din ton dio ko joja jaimba matinin duong ari era si jona jabiana zigin do den ton dio ke rasin ke ba
1: wala galni wutu jana masgal yani duo gisin den ari teye en mu halate ya en mu wutu ja
0: ama wutu ja al jo san kike a shaidik tokeja wala san ele deris amma si tokeja no duo si den halan ele diko ja na ye ke rasin ke ba nan allan ko ke kiri alan asan ke kere a ama sigal ke le kere jiro mungkin nan jonnas ki kwang sawar galla nama ela tulle aiba nina asagidi yisis galun nas jayniti na daraga jaw o un dimbara sudu ken daraga ja a kangi udin nas insanin kwa sakin mafuka ke denkin mafukin badele fingiti zainal yei abu duwa su duwa jurto jiru bajawiti na jinjelu ngele real kojo kenga dile kange nesendu mbara si inele kojo lebay jijalun se adok ala domborengan diyo bele kena rime nga adok jimbara si ajwelba di nungileke hata ga jilun fusi jwe ngilang natori ga jagila ba bakeng aldinga gena keljami wala ken domborengan diyo na bele nga jumo na kayin na den resinga na ma inseje ya allum fike
1: nay kasi
0: fiya na kala nye so yin na dimbara dinu le kya jwel ba taga ay nun jwe yin
1: na ina fiye ke ganin
0: din ina fiye ke na jaw kanyi a onno so ngare ya kan inin ere a na dogaye na in kemi a kashab al dinu le ke na jeringel ba dimbara sai taga ay sin
1: jara ma shoto nden yom le kazina lelingi yo le ke ya zin balda ke den nui ina balda zina walo bana ma en disi ke yani kinjile jial gis inen jani jial gis inen jani jial gis inen ja maram balde lal den nuy ge aba fi ngene jegile na ko ay jidi nuy len dara sa dayanja
0: hay
1: maram fi nek ro ki bulen ne den nuy len ye balda apake
0: e la la se
1: ye la ye den balde la sina maluba
0: na maluba
1: ki sense ye aba utka ore ko na e mari gidi sur si taras en jegal zeninal a kimidil doxi kalung in duwa ba ko lan falkuro kaus mandara undule den sur si jamma en ko low
0: e lalase
1: a ran jegal ye taras e wala taras siwa izakan ne ji juel te jike mandara lo kanjelo
0: ya ke mandara alan koronga juroba
1: alan koronga juroba
0: e gal dimbara se kan juelan koron koro
1: e gal ni al jike mandara dimbaran gidam yani ji jurti janyan gesi jitire masaran yani kwase ki an bai di kinge kaba duldin ko
0: e gelala sai
1: ni gelala duldin ko ende en tabulin
0: ko te mara din kelma dio
1: la din kelma za tu yundi alji jolan duldin ko ende en dio den yani den jalule te jang te blom fin den jalule joang ay jalo iza kan le giya ge pal juriti ne joan di sursi ki mandar jegil alan jona ki mbar ngi ndinga digi ko gile ne sa ngil bejo to kal kun yalo je to balina nja
0: la la te di mere
1: jo alan jona di ki kugula gurgu jajam bar gi guite hege jo alan di mbar keri ne
0: ay lan bar te jegil ere ji ka bay longal insan ko en ken kun yi sige ne keli jaw maran lam fisik kele
1: jaw ta be gen na ko la gi lole nga go e joel alan gi jado jisi lombi ay mandar jegil ji do mbar ji ko tarangal ki nuy de o izalu mara ila eri di mbaran di yange ba ji ziba ding erbe di ya kam eri ke di dio na jundi ba na ma jundi na di mbar ze ke la nuy jalu fa ara janna bo wona bersingo na ma jumma na ke la uto ngal ji ja
0: ji din tabule sal ben ja ye
1: jumma na to doy ba
0: e gal ka in kam e la kan segal impingiti mitil kesa abon borukol dul alin kam a do keke na sabuti ba ena sa jo aba su ku itake na duo sina jebbo ba
1: suru
0: sa nga jello bataka na yani ki na makai muto nga su kulki ki yali na ka ku sense yani ki kapora so nga ngere ki ki yal dare ko ina ai ariran duon uto endale kala jamba na manye min kade nuile al egira wala den woji sel gire nga yalan innan long yoka elasi ona songa to ga kabun kanyi wudi na ba jiduo tara sa janne ba wala yani duo kersin jelunga ye jittina di suru se tulle jelu fie du mo jang kangi wudi ne kama duo na korronga fi ba ille albalum fi
1: ma kangi lonji e bara ila koron aji dimbara zike jelu maidi ge dilege
0: ngara sei
1: kangi na kai na min idi na jaba nin di dia kyan aba dimbara sin dal ngan jegila
0: e lala sei
1: fa indi zakan na ziya ko aba wal jiki abirzo ba ai zi juman al njamin den nuyi la gizin nan bene den woji la gizin nan bene fa manato wuto akai
0: ne ela risi ba jike e shen gin den le ye ne
1: na ma jawngi ti ne duwo
0: ya lawa se ber mate ya la gele duwo gin nan
1: lo au ja dilom na ma jawngi ti ne duwo kering iri jarti wala ban kiyasi ila zikan worre kwa innu e incoming ala jol balan alan real dingi na ma kajo na ma kamzo fufu jo alan bas ila duzi in sabbi denja lol ila kadu in ala ba al ila duwo o ki sense worre kwa ki to mas kan
0: na songa koronge adu
1: itia ba fa kin kai naji e diele masatoura jerel ba na ma duwo keri le jeren na duwo ker gal ke na jido kelle e na inalon balan kelle jeri na ma du kelle jeri ina na na mas dok ya
0: anis kain ai ninja san kin dindi lomboti
1: si di uja dindi lomboti le jago
0: asan dindi lomboti daraga ai sinja al jenne ki kenga jersing wala otanga kit al namang ilonga ai lan kit dilomboti ken jige ngabulia kage otan so gle jina ma dilombot jenne ki ke anjilong dindi lombot namas kin otanga ke kelal ilong nas kin jengin otanga ke risinga ina ai matising ding banka ginkeng otanga dioke aule matising ding ragam sirzaina ajuel balance ndu kerlong digi de ajela din dilom botsa senjawli kwantabun de ragam elasi ali lonas jike juriti kwamo jili azoliti ba hatta nandin jaruy awnas den to gajawliti ya aneja aninga usija koranga ausi ja dik naski kirin donga jige jawriti na dik naski ragama jawriti ka nga neska indala ami aba lojja na duo ko alangin sanidem fiya songa kwa dinga kina matini nya ko alankin ota kalale pago maranteri gaske bana madido undu nas ososogin oto elana sare era jato elana jato no bayno urbo jira ma jena kagete jawona manje madwin jaroi wala dwingani nama dagi sen jena den kiri jodi maranye ide din otangan kam kya wala din dilom botin den jawlin den kam kya kelale ouno songa balle jorti asandin sursi kin otanga himaya jawal din dilom botin dio kay awle do gwa isambelewa din jaro singey sedikal wahid ya duo nan jige si songa dakijel wala nan ken utunga si kusejel ye nama maran den kilmasi insani ko baran kilman dio ses lomba nama kaja inkeri ajaw nama jidon bot ya masalan matigin torg era jarribulo la na kwa songa si bulo nama wailan dengin aro ina ay matisin kidin dilon botin den der ragam si ye napto erifoilial ilong asanji jawli nama sin kwa al ragama ke na din dilon bot lo bungul kidin bagi ay la kala argama millenja minding minne na ji yesin an kala dilon botin ke argama janiba yingo ji ay si jalong al din dilon bolle kin ragama ele na den sabab kaya sa inji wal duin ele ele ala nga jomba na inju hai duona ma duin jaro ima tinga al ke kalat jengi ke kalat ay duiti ana den di rombotin den ane di ili akaba ay undu lagen lazim na sinjalo kef neke la argama duin di rombot lere la ana duke ana siye ragam banka kisike nga nama den jaro sike nga nama kike itirik soga odi karul nasa kaite ba na wasan kwa hai asu duing ardik mille nga na ene in dilom bot ay sa yung kwa kuing argama dilom bot le din jeldo ule nyenge ay le kela argama mille nja alba mille mpia na maska fia na maske songo nga ke lo ele duo nama ye na tan na nyanga na boru kerle nga nyanga nama ele ungi na kawel kisiense ki wara kwa kikan na kisiense na kwa joja na kang na kwa joja kawso nga nama ele ungi na ka en warang el ne sunwa aba is duo in kwa dindilon bodle ragama kay neke kala nyenge ajane ba nama ne hagge ge nyana jike bayte ka sababu ye kike king dilon botin ken argama duile fogul na ka am fogul zati den tare kay ele duo si ji jalon saba jonas kin kilon bota kwale jawli ja wala nas yanga si jirso yese ala songa kigia ki otangan kela ing nan songa bilen ka marang ajani ba na musin jwal ki gafalai aba ilu ina ding ariela sa jawli ti ki arga makenga ajawu na kaja neski ker jawli neski dirombo ker jawli akkeden je makidin lombo ti na soreti awnu songa elele riya jam na do yani ki otanga kul kwase zulni tiba dindi lombo tin ken otanga ayu ari wabizat onu imbele sino songa balle bala na kwa onu isi nes inyikin utonga na yongore kwa ge. Hal ile longa se bi ilonga se as alomba yense dilombo tinke utonga nken tenge nga kal nga ba. Wala ilonga yen kwele nga sanki nkwa yunga si inankarim boto kawa kas alomba na mis itiri diru nga na ma inwa dok alandeng ilnes awar. Aba is dinjaro ta nes inkwa aile kela aninga millenja kidin bagina kidin sat ajaniba bas injua ajawngi na min jadi andin whatsapp kenga aninka kyana jofere ni ne ken arga magis kwal do ni lele kidin bagi aljawngi nas kikar nga juldungo ana dok abais duo telephone tan nais in kwal jen lo filan kaiti ne jiden arazal mbana ingis kwasa din didon fo bot asiki ke amfuzen ke nga wala dailes dol jangal jenna jabu kirim bag din tara jabu ba janni bas in jwal ki barkai ka dol se ala welba a do ndiron botin dem badil al do ke ndiron bot bagil al do yim bat undul ne yes bani a do kwa kai ne sin kal dol na kera na makage na ma do kwa kit gal kwa si ndala kame na ma ziyen no ngul jise sa songo ni kurul wala sa rini kuro ay sa dol kuro a jen lo filan kay tin kawo na jabo kidim bagi a din tara jabo ba janni bas en jwa ka ala welba manji erin jabun jono ma jonas gisi kabe
1: kise la mungkin sin worre ko si donga jolo ki do budde
0: kala starase
1: worre ko ada in tingi jala ki gavala iran sabba
0: ki bare na bara fottai worre ko ouna sogatta bu kwale kaiti ne ingi sun walki gafalai aba bele kana wana do digi se korronga kunyi ba so ki sense na ouna kain surngale das kain surnga se daraga ka ki sense alang ay kayin alang dayin jay leki tullin ne kisi minkan ke baray nama sokota bu kwale kaya
1: bara fatay kisi bara hadiya na jago ne sinan taras rimen arden ja na ngisi nan taras sinin ko enjo wore kwa bara ke bara abdurrahman ne ela dok sunga donga anni kisi na jago na giskin arkan ne ki rimenen tulle ja barake Muhammad na dog ela don hagi anni asinga sunga jinga bara Muhammad bara Malik dog jela na jago don hagi anni bara Habib asiker jinga bara Abul Ghazim
2: Radio Summer daima maak 24 saa yawmiyan wa 7 ayyam fil isbu' ala radiosummer.com

beleng tobu ayub ye saudi en ri kenga lo dik le na us karini ye ayena firinga o dik si onga ibrahim in sogale na ayub ye ya wesisin rising na defa nga sing fi inna tule jeri dungong alanke en dogola si tairafia jingo apa al ayub in aldile ke ba in long kwa al dora wori glekein bilen kan kindele gutule asanki ayubin bilen jengle kiwi bayin long alanki long pisi sekei na asangin kalunkain jayin al long pin donga kein atinki bilen jengin tule kein idi na yetulen si long alki bilen kindel kimat ningde ara karangba kan wungi alki bilen kindel marang kiba ouna kerrek long fisi sekel asaye tulling na joengi fiske asinga songa ba iblisi asabilen jeng undul marang kwa songa ba long fisi oren kawe abaye bilen jeng lekein marang ayub ye long fisi oren apiaba den bilen jeng le na ji ouna sden albisi keljam surato barudik kenga na uskeringi saudi engri illa na maduodi kongo na inkeringi ayub na ye duo taras kenga na warik duetenge na duo tuleanga na longpisi kerina bagifienge na udonga jitinga lenyet karafingi tenge ayub sina mas dogola ke asabe na keni iskeringi na ye lewa na uringa alifa sabes kenga na kamala alifa is na kuung au au firinga os na lelang parne nga piringa os na tari kwa songa na kila kwang dio al sahaba keing duwa kenga basa ota in kenga inna ayubin keng dogola kea na mani njamang subu nga kawe.

Wong tong kideng demi. Yeng namani kien kwenisi kemengele. Alan kien an kamial na kebi. Lia asaba subu agingi. Ayub deng sareng namaski subu diko chaula. Inna tule jeri dungon. Namani baye matalaj fi. Na suel na long pisi inni. Na ye illa uden kwebi kwesis fienge. Alang yeng si tayrafia. Idi ing na yedeng tabule ing kwa. Kuing dogola mat kien kilmangale. Belenga jiti nga kwe long ping iri. Na ayyubye in usi kerrek fienge. Sogdik long ping domo nga kwa jawiling na makele. Alang ya weng tabung kalngole. Iblis al long ping kwa si shigeng fi nama dokie ngankele. Yawe nama iblis si imo. Al melega jipti ngang tabui. Ji al jela. Iblis nama injawi. Surule na tiriri awenge. Na dele ine na illa ilong. Yawe nama iblis si in imo. Ji duing ebit ayyuf si kilma jala. Surule duwa keba al in long in naye. Ye duo tarasi. Na wari gwiti. Na tulei. Na kasigi keli na bagi fi. Na udonga jiti ngale nyet karrafingiti. Iblis nama yawe si injawi. Ye ayyub jisi keli ho gila fi. Lolo. Jibasa ye si jabil ajaba. Deng tasale. Na deng tonging tasale. Na ke mota ngale nyet asaye ke. Jie si donga fisja. Eribi erile alie fi. Keng bay manyet na masuru le songa ingi. Marang na abajidi indonga jamingi. Na keng otanga si jaso. Ye bay sing jisi belenga jiti nga risingo. Nina alji eritok doga jamba. Yawe na mas iblisi inkwa. Tulei. Ka jisi kurogi ani. Asang keng karabasi nyet jage. Marang yesi ajuraba. Iblis. Nama longpi si jundi nama inkwa. Kana oning na ayubing arra arang.

ayla gisi bëgi fi sogdik alba ayubing dogola kea na keni keing na kamenge na ke bieng dieng bayen apa ku ngontong domong dong na masat kea na ayub le nyanga na sin kwa alba ku keing na murat fienge na lelang parnenga na dieng da ke keing na dai amenge na magamay nga kele na yeng orre sebi na le keing yeng na magi kingosi kume na bay manyet kabe na king tari kwasi nyet kisara kounye baka duotok akia ay san gisi in uwa adid asaya kay nga na resinga na madomong duong ker ela na inkwa herre bungo jawille na lewasi na uringa si na uonga si nyet suo na ami baka duotok akia ay san gisi in uwa adid asaya kay nga na resinga na makwang is era na inkwa gamay nga kele na yeng orre kalda na lekei na malonga is kele na ikimosi kume na mawonga sinyet kisara kaunge na kamala sinyet kabe na kaba duotok akia aisang gisi in uwa adid asaya kay nga na resinga na makwang ongal era na inkwa alba king dogola kea na keni keing na kamenge na kani kebienge dieng bayen apa ku ngontong sadding basuru futo illale al akirel ba dowlo ke kire ela na tonging sabanga sinyetan na makwa doleng irifoya na manyet kusini na kabaduo tok akia aisan gisi in uwa lia asaba ayub domongo kwang bele kelami namas jawla na deng jibbe sinyera na deng tebukili asang fale aliyemuni ayub namadu tibing enga na deng risurule nas long pisi juma na begipia nama inkwa ka duing iyang diwo fogo uro na dinesi fogo ningundi yawe giini na yawe bawa yawe nkona ouna irije ginya kin udongale nyet ayub korong afyaba na long pisi ore ngapyaba.

0: Good fali. Wogere.
1: Woya.
0: Jijaila. Na isi jamu.
1: Awe kamu ya.
0: Auja.
1: Abas tir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu.
0: Koi sega auja skin.
1: Manse kusya kenge ba.
0: Eje yendeli.
1: Ah kil long ala yendeli yensawan.
0: Lare kira ge.
1: Kila na good kaya ba.
0: Kila goodin te ya kaya bi aji boring ay.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungas lo kil kibas na na mishiro akira kaba ye. Ei tamunjeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin so kai.
0: Yegi de yiti na.
1: Yiti yegi sia.
0: Ay ya kai gina ba la an telefone ani ya na dilom bodi la re.
1: Kien de lobuna ki na na baba na bergiti bergiti ki gasi la dinga do gis urringa skalumba.
0: La dilom bodi la ani ya re men jaw. Ala ngai ziye da ni na tabu ga ninga ma ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den di yo kai lo dinga ba LNS bargan di yo kari. Askawul ba ile el rimmen kaza ta ba urringa do.
0: La lo ko sia ke ba. Ba dinga din sin wase nga na zuwa. Arangi zgizi ani fi.
1: La ko sia ke ba tabunje.
0: Ai na ma wala lang uwa da burgule ko ling indere. Na ko na skabir si uwa na ma la ni tong go uwar ba bintong.
1: Oi, le ya mingu ko arba bintong ngani to.
0: Arangi la dai gudi la ga bongo entong.
1: Kalas tabungi corona kaljen na ko e.
0: Ah
1: kalasi juro na ma ko ma. Na gal burgule ka go.
0: Ai ko isi.
1: Jal na ko.
0: Yang. Ko.
1: Aji burgu.
2: Oya.
1: Daji aja dal nya kai.
2: Ai kai ina ka kiram.
1: Ka kira la ya.
2: Ka kira dawam.
1: Aba ka kira dawu jan moy.
2: Ka kira dawam ka bagal.
0: Ya na soro du ya.
2: Kangal ba bogo re ngolingi.
1: Hi.
2: Ko inka ken maransa akiran inan kiri.
1: Na taja mi di ngiri.
2: Ege na maransa akiran inan kiri na ba silo ga ba undu na yense eges gese.
1: Hi.
2: Na ma ngwasa ngi.
0: Ya jo sitin jano.
2: Asan ken yarta ngade tabu ayino ma.
1: La ken yarta ka sa ay kira tinni ya cha wenes iri jalan ken ka ulu pete flepi.
2: Ege gal ingwasa ngawizdi wonde ma.
1: Di ngara ga
2: kan se roka ge liye.
1: Di ngara ga yarta la ka sa jirgot
2: ki. Bat kelia pe ba jangwa iwesi.
1: Iwesa.
2: Na
1: tarai
0: la la do abaye do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw na ire bumbunjal de tindio
2: lo adian dola de ngoba na kan na itin sepi alla kalde
1: e gal ki kan kelie
2: yago
1: na ma ko la la nga koye na butin ko agoye o to kan dai sogi wuon to ginye e gal na ma ko la la ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye e gal na nasgal mosot ka gal na wo mo ngoy ngel ko
2: aso bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age man na dis dog age ba do bangoni bat na mi ngon to ngi jwa man ke da bat ku sin do gonde ke da bat na ja ske man to le ye wo do fa de gel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne gu da ne ma jalun sa
1: ay
0: so ka din gen so ga gen kwazi ba tawun tab bin gari da
2: wala
0: wa de a di an nangi subuman kuro
1: aba
0: ye ti ba o yiti
2: e do asalam bay ko ine so re ka do
1: tengel kika
2: ah tengel
1: ah tengel kanen gwa ba kain soga ere kin tarnga salwa warja alam kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te yasan urya kera sikulto
1: wa tarin kan kwata kulkundi kumar ngun ne tarin sikisi
0: ngana ngana dele ngwa ken tugrima do wa azwa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den uren
0: ba te den war balance
2: balance ai
0: e ka kan la karalu
2: ya ayu wo dolfa
1: yeki yey bi balba ko interna kay nesele
2: egen na gi wo dolba ka
1: kigala
2: egen na kan gi kana ke liye
1: e sey
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: egel ba walan ke subu war urona ona itin ki anga uru na koronga uru anama war e nga alan den tin leton ay nga ba bela ilan bumon
2: bat batarasi mang
1: e la ke boray bago
2: e ki na gi na ke la mang
1: e
2: ene wo keren ke nan do gi de ide meram tolla ke mang e na ke la itegel kangal dan sogi e era ki wo ndo ngende al kanina dan ndo mare su gut kawiye
1: yang
2: ege na namu dire ken na namaket ete asa wo bonko endende la ye
0: eh
2: ramu war babin tonko
1: la domi ayina karinya
0: aji bonko bonko jay la ji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na aywa din balala
0: ay kunyiri te menzi kan jo to tusiani yaba
3: ko sian do so appointment
1: egel jabi ci keri do ti otto ko kulgel
3: ayo ten kel kirin elo
0: ay kingena to na ne na good value keren ken good value ya burgu ke good value dolfa nan kan dog na kela ke an ko kul
3: aywa
0: dan so gila sa urgeni karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ba ka kiran ka kiran inji
0: ka kiran jamba
3: e na ma gal e trika gil e na ma gal la ski la long ay
0: na so le
1: domi ku sia ke ba
0: ay na mas le long gwedika
3: e wa
0: na kera ay na ni ka
3: okay
1: domi
2: Puri lola abibalum sa Yesu kari.
4: Puri lola abibalum sa Yesu kari.
2: Puri lola abibalum sa Yesu kari.

0: na junde pellet ala ngi dombore ci peli na gal ci longal lompi dombore
1: mara
0: na jawre la len den dio jegil na njam mi ngal le jitti jikal jegil
2: na ay ci ji waye jitti
0: na ila nemay nema ko am bele nga kel am
2: na den wore do do na ji bourgeoise bele kino kala on ko na den bele na basi lo anzo
3: a wunye na wu mo ngwe do ci bele ke
4: do bourgeoise do ye do ke ma mara nyala do ga mamang nama wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro kele na musika e alan pa kamel ele duoy de kara la so kwase en belen en panga se asa boli bay in duo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo ko la so kwase ria en ki sense alan li aze bonne se ditin bolines am
0: sei ele sei ele duo yela duo se en belen asa joliba yes long ele duo sinas iya nama ko la sa nyaditin am asa njajon ba densimi
3: densimi
0: asa ki pelle densi ma jalomba no mesen ko asa joli ba ndutul li asa pelle
2: asa ba yele digi si joli
0: yele aden ton dio am
2: la no mesen biasa yele digi si joli
0: eh la si joli
2: insi
3: asa joli ba
2: ka nyanya na di samadi
3: ina sa jittina
2: ki du ger lu dun
4: e
2: samadi ki banya lu dun
4: eh
2: no mesen ko asa ba yele banya si jamada sa sa simwe mara in samasi abazami abazouli
3: alamas diemoy bi
2: alamas mushkila ba sa jouli bani haya
4: nakabat ka sela ngi yela
2: bele sa jamaibe ya kangi singo sa jouli ba
3: e
0: magali
2: e gane jabaz jouli ko ban dum wala jamal na me ngwa ina hawa ngi ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den ki la la jil ba maran alba nuy jana jegi la ko ba jamal nga
4: ne impanga gel ka sal na me ngi la pay ela e
3: ay kadu bas lor mu mo ngwe do si beleke
0: e
3: lole
0: Jima jiran bayin nama ko en kamma allompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi yani herray era yani hella yani lana ye kwas udon songa paliti marang ide nama marang guminzi abas jeudi mana juang alang jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
4: duo kesire
5: e aywa alas jeudi nama ila hairas ya alas bam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asam kwa
3: ila sikal samun musical
5: aywa kagina ni
3: asoi asoi
4: na ke gabala adu kiri kiri kenga do bai kiri
3: garangi ka lo lori ke ide
0: yeso asalo ba
3: tolla lena kwa wala majaram man dolfaina kwa al ingwa aba illoma zakiki ki en kirgin dille naki kanela lo di kole kanni ki alba pie kwa kan
0: padba
3: inyela yi al auto ki kanaka
0: songai
3: niki ngame ngasa ki lom fi en kirgin na kanina kay ngota dilla kaw naga lodi ngal lom fi ke mutu azido toga kaweti ni na ila panga si molla si yi toga kaweti na kwelba ala ne dele dake kello na abel duri kwa wala jitori anjegile wala kela nyame wala tikis kayro azalumba na me nyame lalala ile ritu lele ba al jitti ngaida
0: jika
4: na jijegile la
0: jika ngai lom majaramba
3: ajila ba
0: firje ida ngorele iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawana sila kari idine lompi kuro songa ke ken ke kire nga zidwa na ngai to piasa nge ngoto eng yanga zedo si ye la duo la pi nga pina anguna sin deren wedi hilla do lompi ko ezin mas en kwa al hirangan hirai dinele na manjaru ake
3: manjato
0: hilla do kiden dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompi ko ya lai
2: nagal kan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga ji wala kele ne kingol basim beranga dombore kwale bo
0: egen
2: egen
4: ta dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwanda dombore kwale bo
0: barade den dombore ba
3: egal de ngay ba
2: gen ya
3: ki kwel dogal kan kwela la kingo
2: la la good valley udongan senga
3: ayem
2: beranga dombore kwale bo na udongan senga
0: ini ke
3: ki kwel gel sangi galonye aliye duol dombore denke na igis imbereng abo borasan udonga senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri si ingo e lole
0: ye kan dogine belen ke
3: maratu rigo kwasi tani
2: ni
3: kwa kren si rigo
0: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi neji jang
3: yesi jang
0: din taske dengi duo ngai ba

0: azak insi kalnga digle abaz ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nga nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngonga si nyet ala njawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel nagal lompinge ga njawre en nama den jiti
1: Egan na guzval kabanera la sa kamini. Ya ni ye lonzi alongal ge. Marangan duwe ne zizi katija. Kan duwe ne katija ne singwa alba enzi aba ilelejo. Alba jitinga leja.
2: Egan na jimeram to la ilo la de dokrin kawe. Illa longal indon dem bele songa sei wala duote ngal yegi ye na kenge.
1: Maka nye indwe ye den surzi enzi in illo ya ina jingel be. Asang ingwa e tori gal alkan. Ya ni bele te bugwala songa sei. Wala keri ko ngal akhir keri ngela so wasi yenzi asa namas juro ko ilal keri ngela namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
2: nakidik ndokke gabalay namo wala songor ko ate kakidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo dol ko waring ongal keri kete ko na inkel do apungel wonge
0: iwo
2: alompinge ne do ageba na al kintas de durik undul na kor inektas de skrit dintas ki won neji jawngi tane ndon dem bele se kel jamna killa dum barala jerti ba kay in karal
3: kazi do basi loñi kazi do basi loñi in lol yal yeng kwa or requasi sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarne wala baw ki tirgi kani aba kel na tololin kere gamang e dombore batogi na mara nying ke alangi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwo jasi to indio kere na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kere ne injil si garul kino ta de kere na skani kage
0: toge
3: toga iba yene ma en sina kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asake ringel ba nama kote ngalande ngarakar nama sekel e albo ongal ge maranga ba kawu sen sele ne gila dombo reba togi
0: ye ade dogi ne lang longe aba ilon ne kinga domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
3: kan ngal jima jaram bayen
0: indo perjay
3: aba jagila kin dom ko sa soage dom ko na kania na
0: lolo domborenga ki domborenga min
3: ali domborenga
0: alkile
3: ki domborenga
0: ali domborenga iskile la ye
3: na dombor iskingal kul sur tok leke
0: e al domborenga isinkile la ye isin la bele soa sei alkilom pimberen wala togin
2: na isin bere enin soa sei ye
3: na
0: isin ko so ngam bele sei
2: na illa
0: togin le soa
2: illa tok ela sa yalo de ze kikin kwan kinga yola
0: na ila dentarai
3: na si eria ke ba
2: egen
3: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba isu wala ogalma sai togin bele sei se ala ke ni ba ina tiki ganna deldinga kine ngaw kina wuon ken dombora kina ele ki basan kay na toxic ekel ne kin diese ne nit rigir giti tola ji karala yo
1: anka dimbele kelam
3: jayla
0: ka
3: na aylong kalta munye
0: ka wel alan bele kersi wa
3: tola si
0: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgi won kay dentas le na ken kewa don pin ken kewa misin yasu ali yengenen kiyo ngasi te piana sin kan ku singa jinyan
1: asoy mbele sunwa jamari
0: aba herale kay bakilom pin
3: baskin kirgi
1: mbele alji joa yani sunwa domi idi ne ki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ngis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yawe ma du ba injana wari ngi lali ngwal alal tirwojele yawe tirwojele bi juma du ba haddi
0: domi
1: ina ma injigidi alan ine kan ngerale ne alba tabu ngiren kwaila osle awla zakemba
0: ina ina ina mas ina tabung tabung juana kwa aba herale kain asaba jirgungo kain
2: kiwong
0: na kidain tas leza kita
3: jirgungo
0: kain nansilia kiwong jirgungo kain
1: nene yangu aki aldele kang
0: nansi jirgungo kain kien
1: mina didele jela ma diji halazi ani kergele
3: badenga
0: kergele jenga zamb
1: uja
0: ina madem pergei na ina langi asan kuldi angkarga mara wela langi ingo
1: kwa isnya setting ozandi lengi la deng kiriwala zagi alimbelenye
0: alba fieko
1: egel
0: aba inkamingal alkiki engkang na dikole kengal fie
3: alkiki engkang Eski en kirging na kawu de na ruba nga ko.
1: Uja.
3: Ki pie ko kan ki sen sen.
1: LSPA LC.
3: Marang embele bele puy.
0: A puy inamagis ay palidi.
3: Bele o puy.
0: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na elerial kaduru kerial ko kan zir kerial. Kaduru si abajel na ki sabun teye ndi jalo. Aba jundi ba dalu ndio foydi. Na ora si abajel na ski suru juro. Bokoro foydi na li.
3: Na pete pete via.
2: Na pete pete na yinya ore.
0: Den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi ilu na kadru ana njalo
1: bafingi
0: dina uring
3: ila na mayene mel pie kwa ka
0: ila na pie doy inama den taray nama ingo ke ala ingo bas
3: ila el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jalabata tayaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le arma skaulina tane kaungi
0: na na na na na
3: na tindile le kaungi
0: egal inama pier
3: na nyarta anja min kaungi tani
0: bi ma jaram bayna kay ngogin imbeleng lom piale ray al heray imbele ke kirey lom pien herra kasmin ngayeng inama keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na
3: wona apa ba
0: ye nes r inneki al buruka ines raka imbe
3: ile iraye beleng kang erre iti na inalon ba dulengi
0: aywa
3: na maminding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dualfia
0: Domi
3: ila ila erra na madengi
0: Domi ina na masan orre ko taras kiwe
3: eh
0: a azaye ndombore sike ngana kuliye bana kidiem bagins yamin ndombore se al bouli na bagil ayla kigidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
3: ji ina madayin kilma kayin kilma ngage na dien joyngi dayin sabangere
0: bad bana ko balen
3: na dayin tala al kayin bar ngage al ko masuliyya kriya dayin sabba orren sabba
0: del style
3: eh
0: na dok ina asan orre dosi njwa kayin ina kan malon pi herray barudai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayalla ne te yendi jilon kayila yeilombi yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herrake bagel kingerela le lompi herray ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne
3: asoy
0: ine langi songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen sikila kayi ngis belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
3: lodi ko lela jang
0: lodi ko lela jo
3: asoy
0: pellet ti ko lela jo ba
3: asoy
0: den di ko ngalo ba
1: good vale ga wala langizwa in wasi apa ine wuki ngazini
3: diroi
1: nang diroy do fi nafsi logi zeni na lugut faliya kwa marang ko aga in hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba ziebe mbele lala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al wo ge yetaran ye ngwa ye al ge jiden to bun
3: yen
1: to bun ban jal ne na ko la sagari
0: baba
1: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon janzo ngata rezatu ayete yele la
0: atele
1: ele duon janzo ngata re ele duo di yala ele bana salomba kan ja lomba ni dio ka ke zatu
2: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrang sorngero wala ringa mare lombi
1: Wo inal gijwa kindo mangale jial erayang wo junde gi kisat ding eralena yinko ninalie domboren dioke kain kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal ki kirsingo ini dio idine ding ini ne sungo se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dang borun dio nyetini gwen o khasatang dang wore kwalin A sog is coming, the keyboard is coming. It didn't need dying one day for Euro. Woki quell and lang dying Burun quasi, and a dying warren quasi tayen in quen ginet yellow. Alan Jato, Kim Malukutelica inkul. I king corner and a dink quen corner as a jagging akeva is among.

0: Wore kwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle duingari imbereng kise alang wore tulei na kusengang karake na dogalang kokul dombang kien longa leng na kien taringa leng na kikien dogolang alang kokul dombang stawa gis aldi kisense biboru biboru le na wore kwa keing alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolingi na nyanga iting werikenga mareng lomfisi donga kani oto na keinga na sang kibingan kaiti ine bara hadia ke dogna ani alangi donga ini na kisense utonga sunga ke nesbido balonda ngore leng al ki dele kanna kumiti jigenga ki koranga sunga ke na kumiti oto na makwela lang ini inkirsingo ilitile al gijisi gis ridikene ko jojenga dele ainin juro wala ainin gulungo ki dora budde wala gal ki dora itti nama gi majiran dada hadiya si anene donga ini nama do kennes dando mangaw jago
1: asay bara nay jammay len jani joyingi jisungo jutumo bagi bayla orre kwa lobilo al bayin donga yan kalandu indonga dele fago kwa kilena kamungoy ay sibamungo no kwa kilena ko nga ay sibonga arisa ngalon kwa kul kuse ankaraban nesmo lo daraga fi adi ke longa kilena bay asoy na magal ko neskel kam it algi lumpigis kinga sirisimo ay sambinga sa kago orre kwa aso barafota
0: tarasi bara hadia kisense baye nangal si ki kokul akalumba wore kwa kwakital da kibanga tusimbago belana ko irike giara jina ka asan dai wore si irikare kangi idine bibang wore kwa nakel jam kwa ar radio samar si kaliburiti na dok ferrabau alan dai wore utongo sunga kelami nikiki ngang iriko nama do kwela lang lolen kirsingo aliye neki ine rimmen ka ki kwambele na awlere kungi gizbaso idine ki kwambele rimmen kaw marang so kenang ela ki sense neki utongo kin sikul ki kayim bele ngar rimmen kaw kangi idine ki akwel ba asan kayin utonga wala gal dying real ki dengin ki dayin bele kirsing alan duwa kerde ngar rengel ilan sabba asogis aming auto nama do kwel ki sense bara hadia utongo sunga ke indai ngore lenga se jiro jalun na kilmangan dien sunduru gin ke na utong sunga ke mareng ile tila gi jizi kilma sunduru ke nga zeninal ki mitil incoming a abel londog ne di murta ge tin na gis ko je nga fi ami ilon nes ken karga je ya itim bas bas ge del wala kazali kazi bas ilon dok longa dingan kial dulin ku e kan matinin faal kuriti wala gal gi kojo janga gis kelleli marang ila lole ngal gi jisi kojo cello ila long alang jawngi na kerin jawi e jago ne gis ila zunga jawar
1: e tulle bara ke bara na bara fotte dinjingu in sa tarasi kisense kelman tukin yei nay kinga jundi alang utonga kit jeringel atulanga geba na zainini alki mitil kayang abongo inkaminga abas kilma si ken julu alambay doma jingi doma namay ay jingi ti yane abas kilma si den julu alambay tulilang alirang wala alambay jiting ala jingi ing ina namas ay min zay masalan duo aji arija na yisi kilma tokkei wala arike na zige na yi kilma soldoroge ele tinlangang tawale ina jwaba ay la kasi kinma tukkay alamba ayu ele duosi wala duota ele ji kinma tukkay anan duwa iba zati marra ningi duo lo makele jang namay din kinma din baro soldorogi maran duo ele din hawulileke
0: asilomba
1: namay ennay ardigile ingo wala bele digi ngis aldi ela nay ngisi ele ule ngang
0: rang
1: kinma soldorogi
0: wala ganay ngisi di lo ele
1: rang nay di lo ele rang asan din utosi kargaja uton kargaja nama ailong badin marang asan alan tokke jaram
0: alan jawi
1: na tokke jawi marang segjong nina asa turu ken ki anga rega
0: na dingi bat kelma za so son dorin dirna yani ka kila kwale an na bes duo bele ko asin alum balan uto ba nga min tawal gi duo si kila den tim bas idina kwade ga ne sabura kai ma idan tin ila an ba ile lolen awi
1: he
0: ai ni nga ile lozi
1: ile lozi ko se ake ba udi ne kelma ku to ga ge ba nan kalin ta ku to ga ge ba duri kena dale kulle kena bele so warengel
0: mara
1: bele alko bele al koro jawes ke ba marang erike na sinjiki ke ele bele si jawngon dora jawe nama dora ay jaweti jilia asa jiwona din a dinkel ma do fi ngene ela marara ka nyet bungo jones ele do se njwa to imbara ke ga valay
0: ji jarin
1: ka se ele tinle e
0: jarin garajo ka wala sangam insanin kwe al gedel dide kaines duila undul ke gavalai in longangin in zuwari ngo marang kaine duilas undul insanin ko endenjay
1: insanin ko endenjay le yani kaines ngwa bal rifiran na filani nas duila undul wudina kwa kainan zai yeden kilman tukin al undul mungkin nasin duo rifia ya mungkin nan yesi aslan min nake den tawi ile anan ya war soldoro indel marang ka namas insi alun ainin jalan ken qorun asi dujawe marang kelman suldurgin inyebas lomtes longe la puyesi ailon nas inan jawreti wudinna inan wabal otto dutogi ne kelma tokendel wala sare dutogi kaza tabizal nafsi dogi kelma tokendel maratin marang ainin jadi jisi kelma tokenga na ere bele tokesi jwa ainin juro da anna in duila sikan dai modo ya ile tewa na nakayin kidongaleja nakayin kilmangaleja marang aisu wuk jawriti namas elele jawriti aljilo dai lejang
0: ya
1: lo makele jang na ze aisa ari engana jikalas jeluna den hala zaimba ide jisina mayel abongayin kamya anisa sitona jawle tona aisa jawle yani ji in erisi den hala zamba na mekil masoldoroge lingal ni jana bele ela si jaranga duingile au ngiti aso wasilenga al ele bele ku se si jaranga a bara limbo jonus ele du sin jwal ki gafalay ka gisi ide sa ele bele sa ndala wa ela ka sikil matoke ke na deldin ko ele deldin ko ene ke insan al jain a bele tokke al kuro na dimbara el nesin kwa ayle kin masoldoro ke bas afa nda wudi ne kin man tukin insanin kwesi ridigile jabitina le ji nyamin kan ele tihle duin uto kan kargas ke ngaba
0: neye
1: kan kargas ke ngaba alang asana kuroba
0: neye ye jore je le dai ngoreleng ati duo ke ne si intima ka ke ele tin kin man tukin asa barasi eri korong a jalula na saaso hayni na duodu ne dembara si melengal ki gavalai wala yin rigin nakeba
1: rigin nakeba alan duosi jumen nan dan orele
0: yani ki kelman simin ki kelman taya lan jona sin jua iloleng
1: alki gavalai
0: alki gavalai yani kela wala
1: akaimba namaka do kangi na waya san inwa bi innu asan in kiwi eri ela sa jijana korron ne jiwosi na dimbara sa kelma soldro ga kidin kelman tukin zamalle alan jua sin jual ki gavalai na jigala dimbara neski gavala kwa a afen si jana kikilmanti si jitirena ere bele si tane dinkin male wala dinjuru le azinga ba wudina yani lumpi ki al kotea san sorunga sukundi kinga si dai lumpi ay gisun yundi ele dorale na mataka tini yani alang
0: godi su sa yani yani lumpi dogale nangi zin gizi ya bela na jidimbara si keng ere loleng yani al king wal din gadable wala kilmantu kile janga nas ki dorale jawina tarasa kenga ba neji inziji wo inno ile bele tarasala na jiwo basanki gavale jo munki ngade lom video gitiki ne sinti yani
1: la gitiki ngai sinti ba maran ka insemin aldi lona dimbara si kengas jundi ba
0: al
1: otto yon tongas ya wala ogis fiya maran kiki sense lomfin erodok yani koronga kay ne keringel hal anasiki kan surunga sa kunde ba ye kinga sa gi sin yundela ngidi nyuru lenja namas jisrok alla kinyundi jiruk dosi adin tuka ke keng asan jundi
0: egal mana tu inangel kaba kaba idigal jina mas dimbara sa yundi bal jelun kasiro ga karo gisi ala ngasun diba
1: lara ye gisi yundi gisi ngudi ne kilma ngasi low na yani yellon si deldin ko ese ele belele al al kusse renge wala kilma ela tokay al erbetines kilma orrel erbet nama kay nama ye shitan ke ko ambele yani yellon si nang ki ngasi pasi gisi yani abaji dele jawmi na na zai insujual ki gafalay ya jundi kisi maran ki dok asan surunga si inkundi nina alba day molo ki nga si jundi na korole korong asan ki tulin tarasko inna masonga takatini yani asan kilma si ki nga kuluba na aman giduo kilma soldorogi alang tawale garar ele tili ajabomba ayri jisi kilma soldorogi
0: ki ele timbas
1: ajabomba ele garar si le mungkin nanti lihat bahang itu orang jono naji koros serim jebi nelaya juruaz zaimba walau kuata gan kia bayar orang kelol naya karulelele na incoming dari al eri itu marandesi si bayar norubabi erin dinan dual insan si songa jundina nana songa tabe nindel songa ngereye dari ya ni na bela ya al kuro uton jau dio jau askeba ille nangal ker jaran nas adile njaki in nama ailon naka
0: yago
1: masalan zenina alkayang abonga in kaminga kwe alkuro wala zeidu ajunu ko ganjongo ko karin dio jawala skimba bele manga dog bandalalo yani manga dio jawi askeba mara mungkin asimosi nan dio jawi ke gafale mitilgis itingis tanjige ela marankano wa sanki kele irso alang kwa impi menkingi yani ki mitila daim boru dio do kal kay na kay abunga kami marankangi na kay mitila sekundi na na nafisa ngaskoba kana ma inami ya nalang awno surwa de ngakam mungkin na dog jimbara gal gis bele kwa na yagal den jurule inen jaba ay sanji gitti na dog ina lomba kal kamanal ki gada bin doraya mungkin ne sen ka jisi bele wa na kasal mbal jisol doroga ere bele ngere kadin kin mal dio ke alonsa alonsa jisol doroga as alomba na ide jeba dimbar bele kwado na jisi tulles en abana elai sen as biaba ba jua sen jua du imbara ka bele inaji inanna inan jua kasi simmai sa en aba udina allah yakankil mangasi dio ja na pala ke bal insan barango enkel malo jona sinwa ka dig o is kainatu less iniba ajijwa ye na magal fini yom ker akit abijijo na waje nja ele belesi timbi janja yeba na makika enkel mangasi kikan nas kurrel indala jina maja na deng era soldoro jang yero nama skim ajideng era soldoro jang yero nama soldoro ge
0: nama
1: soldoro ging ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kwe barang eri soldoro ge na dok kemitil ka ng abonga in kaminga abas kwa o kor king kital ba digi si bele toyo ya amin kwa o ni matokul na sa kelele ba albadik bele ki nornyanga kwa na kana mai mu ela lang ore kwa kul kain uto nga fogo nga ge uto fogo ina lomba ba duo uto fogo je na nyang injilong ke ga wala yele sabba marang alan sin shafafi su kan alke kwa bele yene nan kaminga aya ne lang kai uto nga fogo nga ge koron sa san ta wale sallen ko
0: filan bara hadiya kise
1: yani ala nga ko bonus bele nga sikil manga ko bun insanin kwende hat so so ba siti na ba ilona yani di bay masa ye ntong na jete bel na jete bel na jete bel yani utuas ke balang u kwa maran aman so so nga ja wata ba zaina lele kin al karro nga kete bel aba jo di lo la les pega te baba der rato ke nga bo uni yani utuas ke balang bele kwa mara ongoni al ongo manatu ingis bele kase da ay la ral tokke nga no oto yung yani insanin kwen den kilma wala den addi do benda lalong oto na mas dimbar bele kwa na maski kilma jamu na masare kwa na maski kilma jamu jato na ma pajire nje pajire nga jenga na mai jindel kilma ke tokke nde na jile jie se manga jawiti na yeza tado aslomba kange na jie se na manga jawiti
0: kisen se bara hadia ine beleng ke ine sunga ta ga tinge urre ko ki asan kalon zeni nal be je jo bana ke in sina kamin segang se udo de ga ke in zeni nal si gimitil jaldo dog nen kamin koral si ginya ala nga jangi bata ga lan jildi wala alang e kilo korsita ni wingal kazalik dug be long na bele dogal ji a jo aba bele al unkuro kisensi a wayni tiba kay ande ba marang welalan ini barake na sasunga gi kuro ini na makawel do alang yesi kurwani na alang kirtin wona barnga kul alkay na kawgitia ini madid nim bara ishaq leela bara ishaq usman daud kadonga gi ani sunga na tawagis aldi kim berenga arim menjana aljena jago na king uwan sen ne king kurun jani alji janne janni king asir radio samalle kain sey mel kanani na jijang na kwante bunjere ne ki kwambir sin kangi idina mitil kena imbelen ila duo algi jisi kuro inni ila risi aye na fizadu marang inen lombal ba isak si deling mungkin nki ine kwa wenga isken hadir ne kulwe imbele mungkin bingasi ko kulnes amin kangi ne kai mbelezi amin ine albingasi ko gunnes amin idine bibang nes radio samarsi masilem baw bibang nes worre forsi uman senga baw giti idine jifer rajaw no duoker le fegen no duoker di mbareela undul nes utomati la imbuliti ne iwiti sinina se jijiwiti kiki sense kankel ma ko la landa radio samar na dayen worre for alang radio samar kiki en konai na worre for alang yedok samar en soko ci gukaleng dayen worre abang ilong na dok uke ninal kigan na kamin na jinje gila sunwa ta katini alang rimenja keleti ba worre duongo ki kwa labele ja ki dai labele ja idi na kwa kan ki senes kan yana dai mbele se rimen ka ba ki gavalai marang soko te bukwaleng kase el worre for duobi duwa ya forzongi dembele si alang si bulong na tagarin menfi na taga arden fi na tagarisin kangi na kayin nga min idina sejeike ayin nga kele jagil karin yire nga nyenge kwa dembele rime nga indali ba wala kwa hata dembele les mushkila kayin al duwa jirsin kien suru nga si kijuru kerke luengi al duwa resin bayin kami nga abaji ilo na dem idle ne jual dem iting tule ne jio ne ki bele for girsim ko ba en kam nge ji riasa jalumba wala gal marang ila ka kenga idin ne ko agi ki ayenga kirgol ne kundi ene skin si in kamini da ngi si ala girsim ba na doga ko eli ngi balan ki to in lole ka go alo to ka go san yin si ko mi fa inna man no min juru ngan jirgo kenga ine na modo bar nga ker nga kay bara Muhammad Ali donga gi anni bara jinni Adam amin kin ko na kadawa basgaso donga gi anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad donga gi anni dog asiker bara Adam donga gi anni aljanna jago bara sagal donga gi anni sagal Muhammad aljanna jago donga gi anni bara Salman Umar dogi donga anni bara Alkiro na jenna jago sunga gi donga anni na sogis amin basi long kele soga anyenge ali tin wori jenga marang gine keken ko jojangi email si ayla mawlo kollegi Sivia na yundul na jago ti radio samar bara tar fuñ donga gi anni aljanna jago asogis amin na bara fatagis amin bara sagal na sikir jenga bara Abdul Wahab donga gani Abdul Wahab Abu Bakr donga gani doki se sungos gonga na ajalu wala bajidok basi long al awwal de tebe jundule ngi maran donga gani sunga kalanduin donga dile fago bara baj donga gani sunga na sogis amin na bara fatagis amin kalanjang na tulle jang majiran dadai ashar Muhammad donga gani kalan duin donga dile fago na sogis amin na bora patagis amin na jenna jago inye ineski ngasi faaliti amunga na abunga ki al arrakang na tetebe sur kilong na kain utonga se arraduitia bara bara sabar donga gi anni na jenna jago sogis amin bara ishaq na asikir jenga bara Muhammad Adam donga gi anni dog aljenna jago majiram bayin Ibrahim donga gianni dok aljanna jago bara Abdallah Adam donga gianni dok aljanna jago bara Ishaq na sikir jenga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gianni sunga kalanduin donga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gianni bara Malik gisido gidonga anni jidok sisogo dinga jang na jalungala ba kalanduin donga dile fago bara Ishaq asikir donga gianni ne jenga bara sora donga gianni asalumba matini majiran dada janji donga gianni kisense na kalanduin donga dile fago indalangi zeninal jirime nga jabe jine kiba tokang asogis aming na barafatagis aming na janna jago perraja radio samar na mera masunga le fago idini kikwel asang mera madok tebung kousinyal bara Islam Abdallah wala bara donga gianni dog ji aljanna jago bara Tayib donga gianni kalanduin donga dile fago asoyal kirro Alamadin Alam Sudan donga gianni aljanna jago asogis amin ko kul kital benna bago ko kitarri memba na ko kitarri menga baba na ko kital banneskel bam kise kalanda indonga dile fago namas do kayna stabun kauzinti bara hadiya ai anda ba waring maranki gabalai bar ngasi dog alang sunga daga tin na kurokani alang ki insi kayminu bar nga alkiyanka ine iloren alkanga na kirsinga inu akid nama dulding kwe kang zenina al ko ke mitirin kam ya kilman ke on dio ke lazima lamba kai lamba fukai na ki ine nama gal kwe lang in kwa kilmana skang lazim nengin ko jojanga bulal lazim sin nyoke jeng lom firo gim beleng ile lole nga jinyo ke jenga kal wel jada sin jidi surzi njim jenyo ke jenga ala yin kadu indonga kidonga iri egi nas ji injumon kale lole na duin bambu denga maran sogo te bukwalen alam bam kurabu jago
1: lala to le na se din bele dok namagal ay nga ay san kilman puying al korin den wakit le den gis irsum zai ya saki duo kor be akwani kai nan der le kriya mubashir bardo na kwani kai na diyon kor innan ki utoi ere kilman to kille dok yani ina juaba alan garar gabun kikin mampuyin ela wala dog ina juaba alan sing el duso soldoro jong ke sogo songa lala aman illoneski duo hadir korbenga juro na jona el duso junina derati walgat din puti jabun na jona tuga itirden kar jonno kute yanga jaldo na din suru sirajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ku se ay ela na ay sukunga atin jijawnga na din sur sir rajen jana jumona jikoron jam jona zindin koron si aniga jumona dog jikoron ha jamba abas dog gideon war jiwo ba jona sin jwa dog alki gafalay marankal uludan ko rasa ina na ina jawla a jikoron jam ka ngina ka imbele semi la anna ye dombore ke dog na de la remenga al imbeleng kor asabe ne kel mangala soldoro ini marang duli ala feibal ba wonis ken din koron sa lemba la ana dal din ko den korani wala den soldoro yani lum finden dorale tara sai sin kere ba yani dai mu lu akwel ba asan ki surunga sa soldoro kan ke soko songa la ana dai soldoro gin lum fin tare to la peba namais in amin yane orre kwa yane takatini alang kisuru si wajen kawke uto ngale wozei korngan sabbale do alang suru ngasi yane jom na hawatu le yaldo zeyne kien kwa kwa kernga kien baru ngale wala kien gutale yin kemminga alang kuosi ere jello nama dojawi din kore wakidli alang dojong nama kuosi ere jello na dojawi kuosi ere jello na dojawi nama din kilma sirrajin jani kin koro jabanay kilma lulle eng nama liya jayin gana jirsungo la anna kisiense abaji din sursi jangana rajin jana din kilma sirrajin jana kenga zulo bana jundine yani din juru tarif ya badil alang kilman tukin si julo yani sanin jamma edine kin jayin gale dok banju munas kairenje kaangi niskay nangami la ana jiba ektibar tok birinja bas ektibar tok birinja naski duo korbe wala yani kel magi to kenga na bele jiti yarana ji inji wasan ela do se san jiti ne giu na ski ga fala jwa ne je gile do e gisan ga yimen fiya wala do ari korron fiya ne yat lo mbal korron fiya na ji jwa sa digni dimbara ela ki sense kel male gin ni jamal ja
0: gi ayanga sinya
1: ke ayanga sinya ba dilo le hassi kwa yani ki sense giza ta dinjuru le ja alan doju mones unse gi wajem fiya wala jis yesi bere jitti jwa wala ujitti jana elna sen kwa do imbara ji imbele sel jaka si to les a en aba nadiri wa bizza day ngorele mara sen karra kellel badilalan jonas dosi injwa imbele al korongi ba janes ja inna injemi indo al kerre kembele ngal ba korongi na was mara kono ker nga jani badil alan hadir genna sen jwa ji sel jaw jamala layba namas kona namas man kona jani ele lole ayo korong be dilan den korolle jarang namas mara kona jani kona kansi jani na jidini orrekel mangasake dona dimbele resin yani surse ba kiriya ka ba ele lole jiriya janna kanyoke an kajel na riya jalele kilma tarang ari itti marang insanin ko siye na lawi sembi kel mangasi surunga sikel mangam fukinga skoba no surunga sikel mangas skoba bizat ayu lole na jumona dimbara ela nyokkei jalon sas jalon jumona forisinga attinke ni matokbongo ke ni matokbongo bas na jumona ken orunga koronge pasin jwa lolo do imbara insi inanga la jabal mara inanja unes mara soldorok hadira bas on akit abade suru rajem pia baye luyine ksense denken mate yekenga basin iu binu ji sel unse kana zamiy na jido gal unse nga jersin wala dosis unse jamin din kin male inja wala din tabule inja atokan ka yelam buliya tokta ka yelam buliya ka nga samin la anna kayin abu nga in kaminga abu unse nga jersin alba bari keli yello ka ngi ne sele bele skemio la anna unse ye tokke uto tokka kuriti mara den kari ni malullake inama takatini asan ki surunga si yani kelma nga qoba ne kelma si den a skulu ba anan ki gadabin wakiti anan gal yare ki kelma fukin erei hawulen ko no surunga si seiterin ko na hawulen ko no surunga si wajen ko yani ki aba suro kirsunga ba na surunga kawlinti ba abi ki surunga si kawlanga ba ki kiyalan yal ne ki nga jawlanga hasikan ndun orre dun selu no korron fi na kaswa ba inal korron wala ka dora aweba aha ele duwa ye den tuka ke mungkin nasin den belese ya iwa ye korron kwa ye taga ella nga sangin kwa indora se ajundi wala imbelese ajundi na inne nyawe ake ba san kwa
0: lo o mungkin za dal dirra ko el banai sin akwa ba zatu
1: na ele naka amigel yani al duwa barar rajo el ba inalom bal barar rai ba na joel ji aslan yeba jongona zerringa ela se gide rajuel bana juel balan dora jawi ela usa ye fine jijelu no korongi jisingi la usa file la na ore aba kwa kerna dembele ela sikel kamme ya duo ker ker se gawata fiya yani ki kwa kerna ne male al kawi ban kama mana to foral kul innan kan
0: ja kwa kul yani ki wore kul gi nan
1: azia ba ji ela arisi asa jayin ela ding ela jittile se jayin ne jelu nas jisikel mam fukini ne denga ringeti ela din sursi zata rubajaw mush orre
0: egal no wore din sur ka bijja no wore jam
1: egal innan sursi kul rubajana karajara le la annana jawrini alang din ela si dorajawi yani zenina alba dain anela kalim benen din alba dingi na duongal ba duongi na din jitti siki duonto le ta kasin jol dongo
0: meringere le din alba
1: din ba din na duomba duongi na bordu dai sawa day sawak doga zundi bay sayen kwa dingi tiki duon to le ala ngas joldo ngoba sare dogal me sorla yani ji asi din durule ay jorti ka orre dungo arsi bara janga na din to gake no uto ngake na korompi nas mar ko na kerin jani annan jay na kel jam masalan ay jorti din durule na masala ngasi bara jana unse ngas jawgite ba ay jartu din jorule ta kanye
0: za ta in kweli alan din bara elal jelu no kojo fi alan se ze kojo jen jigan jelu ngasan jalla asan sare si jalla ne jaze imel bayno mungkin Nyom di jana ji yani ilera se ji dem bar se jana mungkin ji nafsi om jana soker ne ji dere jawi ker dora o mungkin nan ding yal abon en kamel dia gari kon so ngapa e mal mungkin nan en jala si ji se jale ni yala nye e ko jo le foi ne ji jana ki den dora ye foi mungkin nan din de la pai
1: e dok ki sense yani al ko en kamia kelma ye rutulle ala be jarna smitilin ko yal dodo a dok al duo kenga nama yani a dogola ke na butakawe namas ilonga denkwe tonga keba namai namas mere dogola tarine o yiste yoto yo bawani aba baka baba nam jurro dogola nam kawringi nam tane ke yiti akilma fukin katin namai kwa aran ona kyanga inyaba dian ayuwal nga kayin alba alba nyangana dian ayol suwal has denkwe alkenga alakeba aba ele ele dian nam yese ayo nae kisis ja kwan dogola si namas king se yo deng se yo yani ji kele kyanga jingiti anan ji se yo ba sare ba king dola o yele
0: ngil area ye
1: fallo namas namas ay mean
0: ngina matongela
1: aiwa imitel namas ay mean ela korolel el duo si jundi na kenya nga mungkin nan jato do din ko era nam naf su korolle fay maranga ba ela koron se ale jenja era mungkin nan sai ele doli
0: na kabe ngulu
1: ngulu
0: dini ngituli nyana sinkele dola sigituli ngwa e kuin dola alki gavalai matiar wela lang ngwa wela ka si erdiga na wela lang a na duin juru e a yani watanga ausi ta ka sto be ngasa indeli balki gavalai a albona itinte bunte bumba ha baska duin ringa ga namali abi ngana balo aba sinkituli ngin kwa e mungkin ele dia alden ko ze yonan azim viamo yani bayita ebru
1: na in kanama waye san ay waji ke ay zainaye ne skai ne min kilman fuyin wala kilman den tukin wala kil gada ela insanin kuyin wala den kilman fukin Allah tare alai ba zainin albarre men ay ngaba yani aji ki kilman fuyin jaw ji sibe Allah bas dile galibe fi kan alanji ela lole fi min jen ela duo al al al duo ker sukena yeselo
0: I was a little bit of a kinguto ngulja se daim waru diye jegil yani kwanin kayin neye yani mungi nanin duoke ne ken ader rein ken kollisi mugireli walka sin ko sasunga kireli mitil ile jesa ko sasunga kireli namas kin kayin uto ngin adada ngin nayen kawe nama jena fiya alang alang duoke di reye jebana kolli du walka lan din pagala jebana kusabuto na ami fa jinsi jeim inu duo ila nyana koldi dui mungi nes di rein koldi simoyini na ko ila nan ami.